ni ita ti a si ri wi pe apanije ikoko o be si gboro se bi a ba ni ife ni toto se a o ma rerin a o fi awon omode won yi sile lai kilo fun won rara bi o ba je wi pe ni toto le a ni ife awon omode won yi bi a ti ri wi pe apanije ikoko ti be si gboro o si ti n se ose fun awon eniyan o n pa won ni ipakopa a si ri awon omode ti won ko mo otun yato si osi ti won ko mo iyato laarin aja tabi ikoko a kilo fun won a po won wonu ile eyi ni ife bi o ba je pe ni toto ni ani ife ti a ri wi pe awon omo leyin Jesu Christi awon ti o sese di atunbi awon ti won ko mo otun yato si osi nipa eko ihinrere ti a si ri wi pe awon apanije ikoko awon eke woli awon alai lọlọrun ti won koni ni eko isina won be si gboro won kun aye won si nda awon eniyan laamu won si fi won lakalaka won si ran won lo si orun ni ai rotele o ye ki a le so fun awon eniyan o ye ki a le kilo fun awon eniyan we pe ki won ki o kie sara bi o ba je pe ni toto ni ani ife ti ani yo je ki a kilo fun awon omo olorun we pe ki a sora ki a si ma gba eko odi eko ike laye laarin wa ati ni inu ijo ati ni idile wa wo Matthew ori 16 ese ikepa nigba na ni Jesu we fun won pe e kiye sara ki e si ma sora ni ti iwukara awon parisi ati ti awon sadusi kini Jesu so ni nigba ti o nso we pe ki awon omo ehin awon nigbagbo toto awon ti won lo si orun rere nipa iwenumo eje Jesu we pe ki won ki o sora ki won ki o ma kiye sara ni ti iwukara awon parisi ati awon sadusi wo itumo ohun to nso ni ese ikejila nigba na le o to ye won pe ki se iwukara ti akara le o wi pe ki won kiye sara re sugbon eko ti awon parisi ati ti awon sadusi Jesu ko fi di awon omo ihin re leti we pe eko oti to wa eko ike se wa Jesu la awon eniyan loye we pe ni toto ni awon ajihin rere ti won so oro ijoba olorun ni toto ni won wa le keji oni da keji o ye ke amo we pe ni toto ni awon elomiran wa ti won ko ni ni eko isina awon won yi je bi farisi ati sadusi Jesu sin ki awon omo eniyan ni lo we pe ki won ki o sora ki won ki o kiye sara ki won ki o ma se gba eko ajeji eko ike laye laarin won ninu ise awon aposteli ori ogun lati ese ikokandinlogbon nitori ti emi mo pe lehin lilo mi ikoko buburu yo wo aarin yin le aida agbo si ati laarin eyin ti kara yin li awon eniyan yo dide ti won o ma soro odi lati fa awon omo ehin seyin won nitori na e ma sora nitori awon ikoko won yi e ma sora nitori awon eniyan ti won o dide lati ma soro odi e ma sora nitori awon ti won o dide lati fa yin kuro lodo Christi lati fa yin si odo ara won e ma sora ki esi ma ranti pe fun odun meta emi ko dekun ati ma fi omi je kilo fun olukuluko le osan ati le oru o ye ki a mo we pe ohun yi kan na ni awa ti a je ajihin rere awa ti a je oniwaasu ihin rere ni ati nso bi o ba je eni ti o ti wa ninu ijo yi fun igba die o ri wi pe yala losan ni ojo isimi tabi ni asale ni oru ni ojo aje tabi ni ojobo ni an kilo ni an wa

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa aje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pe jopo nihi adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu anbe yin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni anbe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba an be yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo anbe yin pe bi e tin fo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu anbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni iho egungun itan re iho egungun itan Jacob si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori
2: Jacob si bi o wi o si we pe emi be o so oruko re fun mi o si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sori fun nibe Jesu yo sori fun nihin Olorun fun ara re yo sori fun nihin Jacob si so oruko ibe na ni Peniel oni nitori ti mo ti ri Olorun lojokoju mo gbagbo wi pe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbese aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro oni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo ma ndari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye ni se oba to nso aye ni di rere on ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku orire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisinsiyi o so nipa egbe kini egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awotan ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisun ibukun fun awon elomiran bi o ba je we pe iwo na setan we pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo we pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan o ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba Olorun laaye ti won so we pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a nso nipa ti Ana ninu Samueli kini ori kini a nso nipa ti obinrin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Ana si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo temple Olowa oun si wa ninu ibinu je okan o si nbe Olowa o si sokun gidigidi oun si jeje o si we pe Olowa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba naa ni emi o fi fun Olowa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori o si se bi o ti nbebe sibe ni waju Olowa be ni Eli kiyesi enu re nje Ana ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Ana si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obinrin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju olowa ma se ka iranse birin re si obirin belieli nitori pe ninu opolopo iro ati ibinu je enu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni ele dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti tu tenida olorun ti funi ni ibukun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibokun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge olorun olodumare lese ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati di orun aye re yo yi pada ibokun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibokun ihirere sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma n fi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan ologbala soti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sin sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibokun olorun ajemonu ibokun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibokun olorun ko je ti won mo be olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni esau lo wa ninu Genesis ori iketa le logbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be olorun wi pe won fe ibokun olorun be na ni ari awon ara le esau awon egbon ati aburo esau awon ibatan esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan esau loruko Jesu ki ohun ti a n so ki o le ye wa daadaa a wo iwaasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan ma ni gbagbe pelu ika kristi ifowokan ma ni gbagbe pelu ika kristi ikeji isodotun nipa ifowokan kristi isodotun nipa ifowokan kristi iketa igbagbo to n fowokan kristi igbagbo to n fowokan kristi ikini ni ifowokan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi o n fe ifowokan to je wi pe o ni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowokan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o n yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi a ti ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeji ese ikeje oni Olowa Olorun si fi eropẹ ile mo eniyan o si mi emi yi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda Olorun amokoko nla fi eropẹ mo eniyan li aworan ara re eropẹ je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo Olorun ba ti kan dandan ni ko direre pelu ifowokan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki o ranti ati ka Genesis ori keji ese ikeje nisisin an wo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti Olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si Adamu ati awon omo iran Adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju Olorun o di eni ti Olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise muko o ye ki a ronu po ada ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo Olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu Olorun po Olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu Corinthi keji ori ketadinlogun Corinthi keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala Olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi ati wa si iru ipago yi temi Olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi Jesu ba fowokan okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigbati o ba gba ifowokan Jesu gbogbo re la o le jade loroko Jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wipe agbara kan na ti Olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kana ni Olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kana ni Olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikejile logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan.

0: èmi ó sì fojú ẹ̀gbọ̀n owó lọ. Èyí ni ó ń sọ nípa ìsọdọ̀tun ìwẹ̀nùmọ́ tí Jésù yóò ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní àṣálẹ̀ yìí. Ó ní mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀ pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi, kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedédé mi nù kúrò, dá àyà titun sínú mi Ọlọ́run, kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sínú mi. Ó wá sọ wípé ní ẹsẹ̀ ìkejìlá, mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira gbé mi dúró. Mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò ṣèyí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láṣáálẹ̀ yìí. Bí a bá wá pẹ̀lú ìrònú pọ̀wàdà, bí a bá wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé kí o wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, kí o wẹ̀ wá lé àwẹ̀ mọ́, o ti ṣe ìlérí wípé òun yóò ṣe, kò sì lè ṣèké. Nínú Ezekiẹ́lì orí 36, Ezekiẹ́lì orí 36, ẹsẹ 35, èyí ni ìlérí Ọlọ́run fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìwẹ̀nùmọ́, ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìsọdọ̀tun, tí ó ń fẹ́ ìgbàlà Ọlọ́run. Ó ní nígbà náà, ẹsẹ̀ 35, nígbà náà ni èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín. Èyí ni omi rere, omi orí ọ̀fẹ́, omi àtòkèwá, kì í ṣe omi àwọn wòlíì tí ń tan ni jẹ. Ó ní nígbà náà ni èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín, ẹ̀yin ó sì mọ́, ẹ ó mọ́ lórúkọ Jésù. Èmi ó sì wẹ̀ yín mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin yín àti kúrò nínú gbogbo òrìṣà yín. Nígbàtí àwọn tí ọjọ́ wọn ni ti ìjọsí, tí wọ́n bá Jésù pàdé, ó wẹ̀ wọ́n, ó gbà wọ́n là, ó yí wọn padà, ó sọ wọ́n dọ̀tun nínú ayé wọn. Bákan náà ni arántí àwọn kan nínú májẹ̀mú titun bí Matthew, bí Saul ará Tarsu, tí wọ́n rí ìsọdọ̀tun gbà. Nígbàtí wọ́n bá Jésù pàdé, ẹni tí ó ti jẹ́ Farisi tẹ́lẹ̀, ṣé bí o bá ti mọ ìtàn Saul ará Tarsu, ó mọ̀ wípé ó jẹ́ Farisi adániloro ẹlẹ̀sìn, ṣùgbọ́n ó di ajínrere, ó di aláàánú, ó di onífẹ̀ẹ́. Òun pàápàá nígbà tí ó gba ìfọwọ́kàn Jésù àti ìsọdọ̀tun láti ọ̀dọ̀ ọmọ Ọlọ́run, ó di orísun ìbùkún fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn. Jésù yí Sọ́ọ̀lù yí padà, ẹni tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ apanilẹ́kúnjayé, ṣùgbọ́n ó yí padà, òun wá di ẹni tó ń gbàdúrà fún àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú omijé ìṣìpẹ̀ ní ojú rẹ̀. Lónìí, bí Jésù bá fọwọ́ kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ajẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀, ajẹ́ ẹni tí ó burú tẹ́lẹ̀, yóò yí wa padà. Mo ní yóò yí wa padà, yóò sọ wá dọ̀tun, a ó di ojúlówó ọmọ Ọlọ́run, a ó sì di orísun ìbùkún fún àwọn ẹlòmíràn. Gbọ́, bí ẹlẹ́dàá, bí olùgbàlà, bí ó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ìgbésí ayé wa, bí a bá jẹ́ kí Jésù kí ó fọwọ́ kàn wá láti àṣálẹ̀ yìí, yóò tún wa rọ, yóò tún wa ṣe, yóò sọ wá dọ̀tun. Ohun yìí ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wa la nílò, nítorí ìfọwọ́kàn rẹ̀ ni yóò sọ ayé rẹ dọ̀tun. Nípasẹ̀ ìfọwọ́kàn Jésù, ẹlẹ́ṣẹ̀ á di ẹni mímọ́, nítorí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ìgbésí ayé rẹ ni yóò wẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tí ó ti ta sílẹ̀ ní orí òkè Kálfárì. Ó sì sọ elépè di aládùúrà. Ìwọ tó jẹ́ pé bó o bá jí láàárọ̀ kùtùkùtù, èpè ló fi bẹ̀rẹ̀ ọjọ́, ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ìgbà tí o bá gba ìsọdọ̀tun ìgbàlà ìyípadà láti ọ̀dọ̀ Jésù, a mú èpè kúrò lẹ́nu rẹ, a sọ di aládùúrà. Bí a bá Jésù pàdé, ó máa ń sọ alágbèrè di oníwà funfun, olódodo àti olótítọ́ ọkàn. Bí o bá jẹ́ abọ̀rìṣà tẹ́lẹ̀, a sọ di olùsìn Ọlọ́run. Bí o sì jẹ́ ẹlẹ̀sìn lásán tẹ́lẹ̀, a sọ di onígbàgbọ́. Àwa tí a wá sí yìí, ó yẹ kí a túra wa níwájú Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé gbogbo yi ti a ti fi pamọ sọkan ki a tu paya ni waju Olowa bi aba ti je oba ye retele ki a so fun Olowa we pe a nfe yi pada a nfe sodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun Olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda pa li tele tele bi o ba ba Jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o se je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o se je oporo eleke ibo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo we pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada ṣugbọn ohun kan ni Ọlọrun bere lọwọ wa eyin ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfọwọ kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni we pe won o fọwọ kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori we pe bi o ba to Ọlọrun wa pẹlu igbagbo ti o ba si so we pe o fọwọ kan Jesu pẹlu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu bi enikan kan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibokun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni oni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni taonu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketa lilogun Marko ori kesan ese iketa lilogun Jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a tin to Ọlọrun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o si gba Ọlọrun gbo iyipada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi eje pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se Olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo we pe yo gba ola yo yi o pada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo we pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re we pe a o mu won kuro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon we pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wonu igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko jesu ninu marko ori kefa marko ori kefa ese ikerin dini ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki atodi de duro lati gbadura eje ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin di logoji Marko ori karun ese ikerin di ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu n so fun enikokan wa ni asale yi o ni ki a ma se beru o ni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki n so eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imotipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbese aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbese aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye ohun pada ki a so aye ohun dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba aanu ti o fe ki a so aye ohun dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironu po ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan o ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun re da o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re olorun yi o mu okoro kepe olowa kepe olowa kepe olowa nitori akoko to ti jesu christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o no mi je gbogbo nu koro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada to to oni leyin na bi o ba se alaini iwosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o si ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo ese re mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa olooto ati olodo lili ohun lati dare ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba jewo esere ti o si ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan jesu jewo esere ki o si ko sile je ki a we o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan jesu ni igbesi aye re ni oroko jesu kristi olowa wa iwo ti o ba n fe ki olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan jewo awon ese wonyi ti o ti pinnu ti o si ti se ileri fun olorun wi pe o ni pada sinu ebi ti aja re ti o ti po sile iwo ti o ni emi ironu po ada tooto ti o n so fun olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli
1: o rin ninu iwa mimo ti olorun ko wa sugbon ti o je wipe ohun to reti nisisin ni ki olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se ileri fun olorun wipe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wo pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nowo soke diji o ki agbadura papo olorun alaanu ti ndari jini ti mo ese kuro ti gba nila adupe wo pe iwo lo pe wa we o si we pe enikeni ti o ba ke pe roko Oluwa ni a o gbala a nbebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu irunu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wi pe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe we pe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wi pe won fe jadanu sugbon ko sese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko sese agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wo pe ki e dariji won ki e si fun won ni agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atokewa e je ki o wo inu okan won e ko ruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisisin yi loruko Jesu adupe we pe e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa ami nisisin yi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni we pe se o gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo nba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu nkan won yi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni we pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o di ti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi ba adura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu Porta ni bi ati gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi a ti pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran ki n to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbesi aye wa mo gbagbo wipe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le seri ko bere si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko bere si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo o ke hallelujah o yin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisin yi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti nfitina re ti o ti ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki agbadura nitori wipe akoko na to muni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbese aye re fi owo le ara re ni bi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi ati ngbadura ranti wipe leyin adura oni lati ye ara re wo bi o tin ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loroko Jesu bi o si tin ri ise iyanu na lo ma ke haleluya lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki agbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e tin la oju afoju bi e tin mu aro dide lati rin bi e tin mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e tin mu koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wi pe asale yi ni ojo ti wa wi pe e o se fun eni kokan wa loruko Jesu emi mimo olorun akin ikaabo laarin wa ni gbongan kokan a nbe yin nisin wi pe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wi pe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kokan won loruko Jesu nihi ni a mo wi pe ko si ko se se fun olorun nitori be a wa nisisin pelu igbagbo a si n bere wi pe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisisin mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti irin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesson ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wi pe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun won ki won ki o pora loruko Jesu nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbese aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisin yi nitori wi pe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba n daruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi ti n jo bi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alaanu aisan kaisan to ba ni ago ara awon eniyan wonyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu eti ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o je wi pe won loju won riran nitori wi pe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisin yi mo gbadura wi pe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisin yi iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu ohun kon ti ibaje ti o mu ifoju yi wa mo gbadura pe lese kese nisisin yi a o mu won kuro loruko Jesu bi a o se pari adura ti o ma laju egba iriran loruko Jesu iwo ti o wa nibe ti o je wi pe eti di o si gboran mo gbadura wi pe ki emi olorun ki o be owo nisisin ki owo Jesu ki o kan eti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wi pe lese kese nisisin yi eti ti o di ela ni oruko Jesu ahon ti ade ti ko le soro egba itusile ki ese bere si ni soro loruko Jesu je mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wi pe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko lo ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wi pe ki agbara olorun ki o ba le onisisin yi ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo gbadura wi pe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani need ki o kan nisisin yi dide ki o rin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to saka kiri eyi to fa pamọ nibi kibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wi pe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo iseso o lagbara mo e kuro loruko Jesu awon igun idile awon igun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je pe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura we pe nisisin yi awon egun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu olorun alaanu eyin ni olorun alagbara e so wi pe bi a ba ti nke pe ile o ma daun eni ki a ti le to pari adura e o fun wa ni ibere wa nje nitori na ni mo se nbere we pe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adaroko won ni kokan abi odarako ni kokan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisin yi e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu foni kaluku loruko Jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kokan nisisin loruko Jesu adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wepe ohun ti o wo si o lara tele tele wepe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi o ba ri wepe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori wepe

ohun ti a ka ye bi o ba ye wa daradara a o pale mo oja ti a nta ni akoko ti o ye a o wa lati gbo oro olorun ye kin tun ka si o leti bi mo tin la aye o o si re o sile o si fi ebi pa o ohun ti a n so fun wa nihin ni wo pe olorun din ounje ti ara ko ebi pa wa die ke a ba le fi aye sile fun oro olorun nitori ohun ni ounje emi mo fe ki o wo ara re gege bi eniyan meta ti o wa papo si ojo kan eniyan nipa ti ara eniyan ti okan eniyan ti emi o sese ki o ma ye o ye olorun sugbon teti sile ninu awon eniyan meta yi o n fi ounje fun ti ara ni igba gbogbo o n bo ara yi ni igba gbogbo ni e meta lojumo ni ojo meje ni ose e je ni igba mokan lelogun ni ose kan ni o n bo ara sese apere ti mo n se fun oyi feti sile daradara eni meta ni o wa ni iwaju re eni kan ninu awon meta yi o fun won lo nje ni igba mokan lelogun ni ose eni ikeji o fun ni onje ni ekan sosho ni ose nitori we pe ojo aiku nikan ni awon elomiran ni won wa si ile ijosin lati gbo oro olorun ojo aje won o si nihin ojo alamisi eti se ojobo won o si nihin onje ekan sosho ni an fun iru eni be iketa a o tile fun ni onje kankan rara so fun mi gbati eyi ti o fi eyi to je aropo fun ara o n dagba eyi ti a fun ni ounje ekan soso lose ko ni pe ku eyi ti a o fun ni ounje rara nko iku ti de o ye ki a mo we pe ara okan ati emi o ye ki a ma bo won ara ki a bo pelu ounje ti a nje ti a n fi senu okan ati emi wa ki a ma bo pelu adura ti a n gba pelu isin ti a n sin pelu orin emi ti a n ko pelu oro olorun ti a nje pelu oro olorun ti a n fa sinu okan wa ni igba gbogbo sugbon bi a ba tile ni ki a wa ni ojo aje ati ojobo ati ojo isinmi e meta lose se e meta yi poju nigba ti o je wi pe e meta lojojumo ni a n bo ara o ye ki a fi atunse si awon nkan ti a n se o ye ki a ri wi pe a n bo emi ati okan wa pelu ounje ye ye ki n tun ka fun o lekan si o si re o sile o si fi ebi pa o si fi mana bo ki iwo ki o le mo beeni ti iwo ko mo beeni awon baba re ko mo ki o le mu o mo pe eniyan ko ti pa ounje nikan wa laaye bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade le eniyan wa laaye bi a ba fe wa laaye ni tooto o ye ki a le ri wi pe a n je ounje ti emi ounje iye a si fi oro iye yi a n fi bo ara wa ni igba gbogbo bawo ni a se le se eyi awon elomiran orin dafidi nikan ni won ma n ka won ma n ro wi pe dafidi je eni ti o mo olorun o je eni ti o la inu remire koja o je eni ti o la iponju koja o je eni ti o wa ni ipo opolopo gege bi baba gege bi oba gege bi jagunjagun gege bi eni ti o wa eni ti o sa kaakiri ti ota nle kaakiri gege bi eni ti o ni isegun gege bi eni ti o ni awon omo gege bi eni ti o sin oluwa gege bi eni ti o josin gege bi eni ti a pe ni eni bi ti inu olorun nitori awon ohun amuye yi ti o wa ni inu dafidi awon elomiran won ki ka nkan miran bi ko se orin dafidi nikan soso sugbon a so fun anihin ni apa ti o gbeyin ninu ese iketa o ni bi ko se nipa gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade le eniyan wa laaye e je wi pe ki se orin dafidi nikan ni o ye ki a ma ka gbogbo oro ti o ti enu oluwa jade awon elomiran ni ti won nkan ti won ma nka ni ewe owe won ki ka nkan miran ewe owe won ni nitori solomoni ti o ko iwe owe yi oni olorun fun ni ogbon

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọrùn. A wá sọ́dọ̀ yín lónìí. Nítorí a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá. A sì mọ̀ wípé ẹ kò fi wá sílẹ̀ nígbà kan rí. A mọ̀ wípé ó jẹ́ dídùn inú yín láti fà wá súnmọ́dọ̀ ara yín. Láti jókòó kí a tẹ́tí sílẹ̀, kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí gbọ́ràn. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ó ní òye wípé ìfẹ́ bàbá sí òun ó pọ̀ ré kọjá ju èyí tí a lè fẹnu sọ. Lónìí bí a ti wá, a ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó dáhùn àdúrà wa. A ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ kò jẹ́ ta wá nù bí ó ti wò kí ó rí. A ní ìgbàgbọ́ wípé ìfẹ́ tí ẹ ti fẹ́ wa láti ìgbà tí Jésù Kristi ti kú wípé ìfẹ́ yìí ó wà bákan náà síbẹ̀ lónìí. Ǹjẹ́ bí a ti wá, bí a ó ti máa gbọ́rọ̀ yín, bí a ó ti máa là wá lóye, a ń bẹ̀ yín wípé iyì ọ̀tún àti okun ọ̀tún agbára ọ̀tún yóò sọ jí nínú ọkàn wa ní orúkọ Jésù. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ fún wa ní etí ọmọ, ẹ jẹ́ kí a lè gbọ́ràn, ẹ jẹ́ kí a lè máa tẹ̀lé yín ní ìṣísẹ̀ kọ̀ọ̀kan, kí a má sì padà sẹ́yìn, kí àwọn tí a ń retí láti ọ̀dọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlérí tẹ ti ṣe fún wa kí wọn kí ó lè jẹ́ tiwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lónìí a ń wo ìwé wòlíì Isaiah orí 40 láti ẹsẹ 25. Ìwé wòlíì Isaiah orí 40 láti ẹsẹ 25. Máa fi ojú kà á bí àtijọ́ ń kà á papọ̀. Ǹjẹ́ tani ẹ̀yin ó ha fi mí wé, tàbí tali èmi ó bá dọ́gba, ni ẹni mímọ́ wí. Gbé ojú yín sókè sí ibi gíga, kí ẹ sì wò, tàlẹ́ ó dá nǹkan wọ̀nyí tí mú ogun wọn jáde wá ní iye. Ó ń pe gbogbo wọn lé orúkọ nípa títóbi ipá rẹ̀, nítorí pé òun le ní ipá, kò sí ọ̀kan tí ó kù. Èé ṣe tí ìwọ fi ń wí ìwọ Jákọ́bù, tí ìwọ sì ń sọ ìwọ Ísírẹ́lì pé ọ̀nà mi pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ Olúwa, ìdájọ́ mi sì ré kọjá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run mi. Ìwọ kò tí ì mọ̀, ìwọ kò tí ì gbọ́ pé Ọlọ́run ayérayé, Olúwa ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé kìí ṣàárẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kìí mú, kò sí àwárí òye rẹ̀, ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó sì fi agbára kún àwọn tí kò ní ipá. Àní àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé yóò sì rẹ̀ wọ́n, àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá, ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe. Wọ́n ó fi ìyẹ́ gun òkè bí idì, wọ́n ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wọ́n, wọ́n ó rìn àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. Lónìí mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, bí o bá wà níhìn ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, mo sọ̀rọ̀ lórí ayọ̀ Ọlọ́run, èyí tí jẹ́ agbára àti okun fún onígbàgbọ́. Àwọn nǹkan wọ̀nyí tí Ọlọ́run ṣe wa lójú láti rí, tí Ọlọ́run kọ sí wàhálà ókan àyà wa, wọ́n jẹ́ àwọn nǹkan tí ó jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó le, kí ó gbóná, kí ó lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ó jẹ́ kí ayọ̀ wa nínú Ọlọ́run àti ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run àti ìgbàgbọ́ láti dúró tiiri pẹ̀lú Ọlọ́run títí a ó fi rí ìdáhùn sí àdúrà wa, wọ́n ó jẹ́ kí wọn kí ó lè fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, máa to àwọn nǹkan wọ̀nyí sí ókan àyà rẹ. Má ṣe jẹ́ kí wọn kí ó lọ kúrò ní ọkàn rẹ ní ìgbà kan. Lónìí ni a ń sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, kí ni èrèdí tí a fi ń dúró de Olúwa? Báwo ni a ṣe lè dúró de Olúwa? kini awon abayori si awon ami ti o le wa ni igbesi aye wa wipe a je eni ti o ti duro de oluwa a si ti ri idahun iridi ti a fin duro de oluwa ati paapa akoko wo ni o ye ki a ma duro de oluwa ki awon ibere won yi ki a to le dahun won lese ki a to le dahun won ni kikun ani lati wo lati ese ike dogbon bi oye ese ike dogbon de ese ogbon bi o ba se ye wa si be ni a o se ni oye di duro de olowa je kin tun ka ese ikokan le logbon le kan si oni sugbon awon ti o ba duro de olowa ki se awon ti o sare koja olowa ki se awon ti o nsare ni iwanwara ni ikanju aile musuru ti won so wipe kini kin se mbo ni kin ya si ona wo ni kin gba mo ti de ikorita kini ipinu ti o ye kin mu ki se ru awon be awon ti o ni igbagbo ninu oluwa awon ti o duro de oluwa o ni sugbon awon ti o duro de oluwa yo tun agbara won se won o si fi iye gun oke bidi won o fi iye gun oke bidi won o sare ki yo si re won won o rin are ki yo si mu won bi aban so wipe awon wonyi won o tun agbara won se eyi so wipe se iwo na mo awati an lo moto le kokan bi abati lo moto yi yala fun ose meta ose merin bi osu kan won ma so fun wipe o ye ki agbe lo si odo awon mechanic wipe ki won ki o tuntun se ki won ki o tun agbara re se won a fo ile epo won a fo ibi ti omi wa won a fo gbogbo awon nkan ti o nje ki oko yi ki o ma se daradara nitori be a o fun oko yi ni akoko lati wa lati duro ni ile osise mechanic be na ni ago ara wa ki se okuta be na ni okan wa ki se irin be na ni igbesi aye wa ki se emi nitori be a re sese ki o mu wa o sese ki o dabi eni wipe ade ikorita a o mo ibi ti a o gba o sese ki o dabi eni wipe oke ni o wa ni waju wa ati gun oke yi o soro fun wa be ni nkan ti a nfe o wa ni odi keji oke yi tabi o sese ki o je wipe omi ti o kun popo ti o si kunre koja oni o wa ni waju wa ohun ti a si nfe o wa ni odi keji omi yi eni a fi so wipe bi a ba duro de oluwa wipe a o fi iye gun oke bidi eni wipe oke ti o wa ni waju wa ti o dabi eni wipe ko si ohun ti o le si oke yi nidi bi a ba duro de oluwa olorun a fun wa ni iye bi ti di nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi iye gun oke bidi ti o je wipe oke yi ki o jamo nkan ni igbesi aye wa oni a o sare ki yo si re wa bi a ba ti wo awon omo wa ni ileewe ti won ma nsare ije bi won ba tin dije a ma ri wipe awon omo miran won ma sare bi won ba de aarin meji lori papa won sobolole a re won patapata sugbon awon miran ti won ti je ologbon ninu awon omo won yi won ti mura sile won ti sun daradara loru won ti jeun kanu won ti ni agbara ki o to di wipe won tin sare won sare yi won sare eje yi won tin gbianju sile bi won ba ti be sini sare won ma sare lo tete ki yo si re won be na ni a nso fun awa ti a je onigbagbo awa ti o je wipe a ko duro de oluwa a ko je ki emi wa ki o simi le oluwa o je wipe a n gbe emi wa gbona nigba kugba o je pe bi nkan kan ba ti sele o ti gun wa lokan o ti dabi oko ti o gun eniyan lokan a ko fara bale lati duro de oluwa o ni sugbon awa ti a ba n duro de oluwa awa ni a o ma gun oke pelu iye idi awa ni o je pe bi a ba n sare ki yo re wa ati pe bi a ba rin are ki yo mu wa bi a ba je eni ti o n taja ti a n gbe awon nkan ti a n ta ti a n gbe lo soja ti ki si se wipe a fe wo oko ero tabi oko ayokele boya ese ni anfirin a o ri wipe awon miran ti o je wipe won ko ni okun won ko ni agbara won o jeun kanu bi won ba ti rin die a ti re won won gbe eru won gbe sokale won joko seba titi won ma duro de moto sugbon awon ti o je wipe won ni okun won ni agbara won ti doja ni kiakia won le ta awon nkan won yi fun awon ni bara awon awa ti o je pe aduro de oluwa nipa ti emi bi abarin ti a re sin mu wa bawo ni a o se de ibute ibi ti a nlo la koko ti o ye ki a debe eni o fi se pataku wi pe ani lati duro de oluwa sugbon mo so tele tele wi pe ki a to le duro de oluwa ke a to le so agbara wa di otun ohun kan ni ani lati kokko mo ye ki a wo lati ese ike dogbon lati ese ike dogbon oni nje tani eyin o ha fi mi we tabi tali emi o ba dogba ni eni mi mo wi eyi ni ibere pepe eko ti o ye ki a ko ati ti o ye ki a mo se o mo wi pe awon elomiran oye bi a ba nso nipa ti olorun ko ye won dara dara o seese awon elomiran a ma wa si lesin won ma so wi pe awon a wa fun igba die bi awon ba wa fun igba die bi ohun ta awon reti bi o ba tete te awon lowo awon a tun gba ona eburu miran awon a lo ba awon orisa tabi awon baba asale tabi awon balogun ni abule iru awon be won fi olorun we balogun ti o wa labule won fi olorun we awon baba asale won fi olorun we awon eyalode ti yemoja won fi olorun we awon eniyan kekeke ti agbara ko si lowo won e ni olorun fi nbi wa pe ki a tile tun so wi pe andro de oluwa ki a to lo gbadura si oluwa ki a to be si ni ka oro olorun ki a ma ye ewe mimo wo lati wo awon ileri pataki pataki ti o se fun wa o ni la koko ta ni eyin o fi mi we ati tali emi o ba dogba o ye ki a mo wi pe olorun oni eleda orun ati aye ko si eni ti a le fi olorun we o je alagbara o je eni ti o gbon re koja awon eniyan ninu aye yi oni be a ba wo awon orun ti a wo lati odo awon angeli ti a wo wa si aye si odo awon eniyan wi pe ko si angeli kan ko si si eniyan kan ti a le fi olorun we ninu awon ijo miran bi won ba tin gbadura won ma ki pe angeli michael angeli gabriel angeli uraya angeli bayi angeli tohun awon to ti sina awon ti o ye ihin rere oye won fi olorun we angeli won fi olorun we eda owo olorun o sese ki o je pe awon elomiran bi won ba tin gbadura won ma so we pe olorun lagbaja olorun temedu won fi olorun oga ogo olorun alagbara olorun eleda olorun olodumare won fi we awon eniyan eleran ara ti emi re wa ni iho imu re eni olorun fi wipe ki a tile to duro de oluwa ki a to so wipe a nlo ba olorun lati gbadura lati mu awon ebe wa lati si won paya niwaju oluwa oni la koko tani eyin fi mi we oni la koko tani emi o ba dogba eyin ni eni mimo israeli wi je ki a wo exodus ori kejo ese ikewa exodu ori kejo ese ikewa o si we pe li ola o si we pe ki ori bi oro re ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa awon elomiran ti oye oye bi mo ti so tele tele won ma so wepe opolopo esin lo wa wepe bi o ba si ona nibi ohun tun ohun tun wa ona miran lo iyi nje wepe won ro wepe olorun miran tun wa nibo miran ibanuje awon tin to olorun miran leyin yo po awon elomiran won ma ro wepe boya orisa kan orisa idile orisa baba won orisa ti abule orisa ti awon eleya meya lototo won ma ro wepe boya nkan won yi o le gba won won ma ro wepe bi awon ba wa si lesin bi awon ba ka bibeli ti adura o ba gba ti o ba dabi eni wepe nkan ti awon reti ko ti awon lowo won so wepe awon mo bi kan ti awon le lo mbolo tun fe lo mbolo tun fe lo o tun fe da ibanuje kun ibanuje fun ara re oni ki iwo ki o le mo pe ko si eni ti o dabi oluwa olorun wa je ki o kale ninu okan re bi o ti kale le orun ni iwaju awon angeli je ki o kale le okan re bi o ti kale le okan gbogbo awon ti o ti mo olorun lati igba adamu titi di akoko ti a wa yi wepe ko si elomiran yala le orun yala le aye yala ni isalele tabi ninu okun ko tun si elomiran olorun wa okan sosho ni ninu exodus yi kan na ori kedogun ese ikokanla exodus ori kedogun ese ikokanla ta le o dabi iwo olowa ninu awon alagbara ta le o dabi iwo ologo ni mimo eleru niyin ti nse ohun iyanu bi abandaruko olorun o ye ke amo we pe eni ti nse ohun lanla ohun abami ohun iyanu ohun ti o je wipe ko si enikan ninu awon angeli tabi enikan ninu awon eniyan ti o le se ohun ti olorun se nitori be je ki okan re ki o simi le olowa ki o si mo we pe abayo ohun gbogbo ti o ye ki o se bi o ba fe ni eyori si rere ati itesiwaju ni wo pe ki o duro de olowa so ni wahala ni shoulder bi eni wo pe o nsun ekun asunrin shoulder bi eni wo pe awon nkan ti o nwa o jina rere si o shoulder bi eni wo pe wahala ninu ebi wahala ni bi ise wahala ni bi okowo re wahala pelu awon alabagbe wo pe o fe mu olomi o dabi eni wo pe o ti jin sinu ofin ko se eni ti o le yo jade o se duro de olowa o se duro de olowa o ranti awon ti o wa ninu bibeli bi a ba nka awon ti o wa ninu bibeli awon ti won ni wahala bi ti wa ni o ranti jabesi o ni wahala nkan ti o gba ni wo pe o duro de olowa o ranti josefu aparomo ata si oko eru o lo si ewon wo iru eni bayi se o je wi pe olorun ti gbagbe re ni se o je wi pe awon ileri olorun ti olorun ti fun tele tele se o je wi pe awon ileri won yi ti kuna ni se o je wi pe olorun ko si lori itemo ni rara sugbon nigba ti josefu ti o duro de oluwa nigba yi ni aso agbara di otun amu kuro lati ogba ewon amu wa si ori ite oran ti samsoni bi o ti le je wi pe afowofa samsoni ni nitori wi pe o lo sinu ese ohun ti o je wi pe ko ye ki eni ti o je onidajo bi ti re alakoso bi ti re olori bi ti re ohun ti o ye ko ye ki o se ohun ti o se aye oju re mejeji sugbon kini o se o bi o ba je elomiran ni a ro wi pe gbogbo nkan ti pin wi pe ohun ti o ku ni pe ki o n lo pokunso ohun ti o ku ni pe ki o n wa ona tabi aye lati para ohun danu sugbon rara o duro de olowa o duro de olowa o ni olowa nigba kan soso yi so agbara mi dotun iwo na o se duro de olowa be o ranti dafidi ni dafidi ni wahala wahala popo ninu ebi ni o ranti igba ti omo re absalom ti o dide si tabi o ranti nigba ti oba saul nigba ti o dide si dafidi ati awon eniyan miran pelu ti won fi se esin ti won fi se eleya ki lo se o duro de olowa ni o duro de olowa ni bi a ba wa sinu majemu titun se o ranti awon apostoli aso won sinu tubo se o ranti awon apostoli ana won legba aje won ni iya a fi opolopo nkan dun won sugbon won duro de oluwa awa na be na lo ye ka se we pe bi awon ti isaju bi won ti duro de oluwa ti oju ko ti won be na ni o ye ki awa paapa ki a duro de oluwa oju ko si ni ti wa ni oruko jesu wo orin dafidi ikokandini adorun ejo esan orin dafidi ikokandini adorun ese ikefa nitori pe ta le o wa le orun ti a le fi we olowa dahun se angeli kan wa le orun boya michael ni o tabi gabriel ni tabi angeli miran o ni ta le o wa le orun ti a le fi we olowa je iru eni be wa rara tani ninu awon ma lagbara ti a le fi we oluwa nigba ti o ti so nipa ti orun nigba ti o ti so nipa ti awon angeli nigba ti o ti so pe ko si eda kan lorun ti a fi le ti a le fi we oluwa o tun wa so fun wa pe ninu aye yi bakan na wi pe ko si omo alagbara kan ti a le fi we oluwa o se je ki okan re ki o simi le oluwa nigba ti o ti mo we pe ko si eni ti a fi le we olorun ti a le fi we olorun wa nigba ti o ti mo we pe ninu ife ni ninu agbara ni ninu ogbon ni ninu ijoloto ni ninu ohunkohun ko si eni ti a le fi we oluwa o se duro de oluwa o se gbe oju re si oke ki o so fun oluwa wi pe won duro de o je ki a tun pada lo si iwe isaiah ori ogoji iwe Isaiah ori ogoji monka lati ese ikerin din logbon gbe oju yin soke si bigiga eni ohun ti olorun so fun wa oni ki a gbe oju wa soke si bigiga ki a mu oju wa kuro ninu awon orisa petele ki a mu oju wa kuro ninu awon eniyan eleran ara eniyan ma nse ileri popo o sese ki enikan ki o so pe ma se yonu ohun gbogbo to ba nfe ni ma fo ohun gbogbo to ba nilo wa ma bere lowo mi oni ki a gbe oju kuro ninu lodo awon eniyan won ti o wa ni bi petele oni ki a gbe oju wa soke si bi giga ki e se wo ta le o da nkan won yi wa awon irawo ta ni o da won so fun mi be na ni olorun le o da won oni ti mu ogun won jade wa ni iye bi a ba wo awon irawo won se ka tan orun ko ki a wo agbara re ati osupa ki a wo ohun ti o nse ati awon nkan miran ti olorun da ti awon onimo ijile ti won se awari re loni ki a wo je ki a mo we pe awon nkan won yi won wa lati owo olowa oni o pe gbogbo se gafara fun mi o pe gbogbo won le oroko nitori pe ohun le ni ipa ko si okan ti o ku nitori be o ye ki o ye wa wi pe olorun wa alagbara ni nitori be ki a gbeju wa soke ki a ma je ki irewesi ki o de ba wa ki a ma je ki okan wa ki o pororo ki a ma je ki esu ki o deru ba wa nitori wi pe olorun wa ko si ohun ti o le se olorun wa ko si awon ileri ti o ti se fun atele tele ti ko le muse je ki a wo ese iketa din logbon ye se ti iwo fi nwi iwo Jacobu ti iwo si nso iwo Israeli pe ona mi pamo kuro lodo olowa idajo mi si re koja kuro lodo olorun mi eni ariti awon omo Israeli se ranti itan omo Israeli o se ni laanu we pe awon wonyi won gbagbe ore olorun won gbagbe anu olorun won gbagbe ileri olorun won gbagbe majemu ti olorun ti ba won da ohun ti o se lanu ninu ni ti awon omo Israeli ni we pe se oranti lati akoko Abrahamu ni olorun ti fun oni ileri ti o si so wi pe lati odun de odun ni ibukun olorun yo ma wa lori won ki se be nikan ati pe nipase Abrahamu ati awon omo re ni a o ti bukun gbogbo idile aye bi abase wo olorun kokuna olorun ko jafara ni akoko Mose ni olorun pe Mose wo pe akoko ati mu ileri ise wo pe o ti de bi o ti re je wo pe oye ko ye Mose ni akoko ti o so wi pe ta le mi ti won lo doju ko farao olorun so wi pe ohun wa pelu re ohun wa pelu enu re bi o ba je eni ti o nka bibeli daadara o ri wi pe opolopo ise ami opolopo ise iyanu le olorun se titi okan awon omo Egypt ti okan won fi remi ti o fi je wi pe won ko ni agbara ti okun mo ti won so fun amo ise pe oya e keru yin ke ma lo e ni a fi gba won kuro ni oko eru se ranti wi pe bi won ti de bi bebe okun pupa ti won be si ro wi pe aye fe pari ti won ro wi pe o dabe ni pe iku ti de fun won nisinsin nitori pe oke wa lowo otun oke wa lowo osi awon omo ogun Egypt won bo leyin okun pupa wa niwaju nbo ni ki agbegba be ni won ke pe Olowa ni Olorun so fun Mose pe ki o na pa re ni okun pupa pin si meji ki se be ni kan ogoji odun ni won fi nje mana lai sanwo ti o je pe bi won ba ti ji loro ni won lo ko mana won ma jeun aso ogbomo won lara bata ogbomo won lese nihin ni won wa so wi pe ona wa pamo kuro lodo Olowa idajo mi si re koja kuro lodo Olorun mi e se ti Israeli fi di afoju bayi ti iye won ra ti won ranti awon ore Olorun won ranti agbara Olorun won ranti awon ileri Olorun won ranti awon majemu ti Olorun ti ba won da sugbon ki a to ma da Israeli lebi awa na nko nje awa na nigbati a ba de ikorita awa na nigbati o ba dabi eni wipe omi po

kiri bi eni ti ko l'olorun awa de atoroje atun wa ronu pe boya ka pada sibi ta ti nbo a bawo lo se ri bayi se orowe po l'olorun ti gbagbe re ni e se ti iwo fi nwi wi pe ona mi wahala mi awon nkan to ndoju ko mi awon inu ni bi ni ti mo ndoju ko ti mo n ba pade wi pe olorun ko mo nkan won yi mo awon nkan won yi pa mo kuro lodo oluwa e se ti a fi sunkun be ni ti o ni baba e se ti a fi kaakiri be ni ti o lolorun se olorun wa ti ku ni se olorun wa o si laaye mo ni se ileri re ti yi pada ni se ma jemu ti o ba wa da nipasẹ Jesu Christi nigba ti o ku lori ige agbelebo se awon nkan won yi ko tun ja mo nkan ni waju olorun ni e se ti a wa fi so bi awon mo Israeli bi alai loye bi alai logbon bi eni ti oju emi re ti fo wi pe ona mi pamo kuro lodo olowa ati wi pe idajo mi awon eto mi wi pe won ti re koja kuro lodo olorun mi eni o wa fi bi wa ni ese ikeji di logbon iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun aye raye olowa eleda gbogbo ipekun aye ki saare be ni are ki mu ko si awari oye re ijile ni agbara olorun awa maridi ni agbara olorun bi abawa lati ipekun kan lo si ipekun miran ninu aye yi ko sese awa maridi ni ijile ni ife re ijile ni majemu re ijile ni awon ileri ti o ti se fun wa a o ti mo ni bi abaje eni ti o mo olorun nigba ti a ba ti je wese ti a ti ko sile ti a ti gba Jesu Christi bo gege bi olugbala wa bayi ni ona ti si sile fun wa lati mo olorun awa ti a ni igbala awa ni a ni imo olorun awon elesin ti won kan sin awon o ni imo olorun nitori be o ye ki okan wa ki o bale o ye ki a simi o ye ki a mo we pe a ni olorun to ga le orun olorun ti agbara re ki ba ti oni nitori be o ki a mo we pe lati ese kokandinlogbon o n fi agbara fun alaare o n fi agbara fun alaare o n fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata oni sugbon awon ti o ba duro de olowa o ti a se duro de olowa ni wo pe ki o le fun wa ni agbara ki o le fun wa ni okun wi pe nigba ti awon miran ti a jo nsare ire eje yi nigba ti won ba nsubu le ba ona nitori wi pe olorun ayeraye apa ayeraye ko je ibi sade won ko si je ohun to n gbe won ro ko je ohun to n fun olokun ati agbara nigba ti awon ba nsubu le ba ona wi pe awa o ma sare ki yo si re wa a o ma rin wi pe are ki yo mu wa sugbon je ki n bi o le re nigba wo ni o ye ki a duro de olowa ati bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso wi pe bawo ni o ye ki a se duro de olowa bi a ba nso nipa diduro de olowa e je wi pe ki a gbadura ki a pa opolopo ojuse ki a pa ti segbe kan o ya mi lenu o si se mi laanu wi pe awon ti o dabi eni pe won ko mo olorun awon ti o dabi eni wi pe won ko mo Jesu Christi gege bi olugbala won ti le ma gbiyanju lati duro de olowa ni imo ti won ni idanu ti won o kan je wi pe awon o mo ohun ti a n pe ni Jesu gege bi olugbala awon o mo idariji alaafia lati odo olorun sugbon won ma n gbiyanju lati duro de olowa bi a ba ri elomiran ti o je alaigbagbo ti o je pe ko ti mo Jesu Christi gege bi olugbala sugbon o je bi elesin bi o ba ni isoro ranpe kan bi o ba ni isoro kekere kan ati so wi pe oun fe lo gbadura oun fe duro de olowa awon elomiran o sese nitori pe oye bibeli oye won to won ti le ka nkan kan ninu majemu laelae abi nkan kan ninu majemu titun won so pe awon fe lo sori oke oke yanu oke anu oke ori ofe oke alaafia oke bayi oke tohun won duro sibe o sese ki o je ojo meta kilode ti o je wi pe awon wonyi ti won o mo igbala Jesu Christi awon yi ti o je pe won ko ti ni idani loju idariji ese won kilode to je wi pe awon ni won mo bi ati duro de oluwa awa ti olorun si ti pe ti o ti ba soro asiri awa ti olorun ti so fun wi pe oun je baba fun wa ti emi olorun ke aba baba ninu wa kilode ti a o le farabale ki a le duro de oluwa ye ki a wo nigba wo ni o ye ki a duro de oluwa ati

tun ti wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati didirin mo gbadura wipe ki agbara latori ite agbara lati odo Olorun ki agbara Olorun ki o san si igbesi aye won nisisiyi agbara bi ara ki o wa si igbesi aye re iwo ti o yaro dide ki o ri loruko Jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esudi olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara Olorun ki emi Olorun ki o ja won loruko Jesu ninu agbara Olorun dide ki o ri loruko Jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e o si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imolarada gba iriran loruko Jesu Jesu ti ki kona Jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko Jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko Jesu ohun ko ti ba wa ni ago ara awon eniyan woyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara Olorun lese kese logbon ni seju aya nisisin loruko Jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko Jesu Olorun alagbara agbagbo wipe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara Olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisiyi loruko Jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu Olorun bi ati laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko Jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti enikankan loruko Jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti enikankan wa nitori agbadura ni loruko Jesu Kristu Oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu te de odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara Olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti Olorun ti se ki o ma ke hallelujah ki o ma yin Olorun logo ki a le yin Olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko Jesu.

0: sì ti mú ohun èlò ilé rẹ̀ wá síwájú rẹ̀, ìwọ àti àwọn ìjòyè rẹ̀, àti àwọn aya rẹ̀, àti àwọn àlè rẹ̀ sì ti mú ọtí wáìnì nínú wọn. Ìwọ sì ti ń kọrin ìyìn sí òrìṣà fàdákà àti ti wúrà, ti idẹ, ti irin, ti igi àti ti òkúta, àwọn tí kò ríran, tí kò gbọ́ràn, bẹ́ẹ̀ ni wọn kò sì mọ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run náà, lọ́wọ́ ẹni tí ẹ̀mí rẹ̀ wà àti ti ẹni tí gbogbo ọ̀nà rẹ̀ ṣe, òun ni ìwọ kò bu ọlá fún. Nítorí náà ni a ṣe rán ọwọ́ náà láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá, kí a sì fi kọ ìwé yìí. Èyí yìí sì ni ìwé náà tí a kọ, mẹ́nẹ̀ mẹ́nẹ̀ tékélì pérésínì. Èyí ni ìtumọ̀ òun náà, mẹ́nẹ̀ Ọlọ́run ti ṣírò ìjọba rẹ̀, ó sì parí rẹ̀, tékélì a ti wọ̀n ọ́ wò nínú òṣùwọ̀n, ìwọ kò sì tó, pérésínì a pín ìjọba rẹ̀, a sì fi fún àwọn ará Media àti àwọn ará Persia. Nígbà náà ni Belshazzari pàṣẹ, wọ́n sì wọ Danieli ní aṣọ òdòdó, a sì fi ẹ̀wọ̀n wúrà kọ Ọlọ́run, a sì ṣe ìkéde níwájú rẹ̀ pé kí a fi ṣe olórí ẹ̀kẹta ní ìjọba. Lóru ìjọ kan náà ni a pa Belshazzari, ọba àwọn ará Kaldea. Dariusi ará Media sì gba ìjọba náà, ó sì jẹ́ bí ẹni ìwọ̀n ọdún 42.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ìwé wòlíì Danieli, orí ìkẹfà. Ó ṣe dídùn inú Dariusi láti fi ọgọ́fà ààrẹ baálẹ̀ sórí ìjọba náà tí yóò wà lórí gbogbo ìjọba. Àti lórí àwọn wọ̀nyí ni alákòóso mẹ́ta. Danieli sì jẹ́ ọ̀kan nínú wọn, kí àwọn ààrẹ baálẹ̀ kí ó lè máa jíyìn fún wọn, kí ọba kí ó má ṣe ní ìpalára. Danieli yìí sì borí gbogbo àwọn alákòóso àti ààrẹ baálẹ̀ wọ̀nyí, nítorí pé ẹ̀mí títayọ wà lára rẹ̀. Ọba sì ń gbèrò láti fi ṣe olórí gbogbo ìjọba. Nígbà náà ni àwọn alákòóso àti àwọn ààrẹ baálẹ̀ ń wá ẹ̀sùn sí Danieli lẹ́sẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìjọba, ṣùgbọ́n wọn kò lè rí ẹ̀sùn tàbí ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀, níwọ̀n bí òun ti jẹ́ olódodo ènìyàn tó bẹ́ẹ̀, tí a kò sì rí ìṣìnà tàbí ẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́wọ́ rẹ̀. Nígbà náà ni àwọn ọkùnrin wọ̀nyí wí pé àwa kì yóò lè rí ẹ̀sùn kan sí Danieli bí kò ṣe pé a bá rí sí i nípasẹ̀ òfin Ọlọ́run rẹ̀. Nígbà náà ni àwọn alákòóso àti àwọn ààrẹ baálẹ̀ wọ̀nyí péjọpọ̀ lẹ́sẹ̀ kan náà lọ́dọ̀ ọba, wọ́n sì wí báyìí pé kí Dariusi ọba kí ó pẹ́. Gbogbo àwọn olórí alákòóso ìjọba, àwọn baálẹ̀ àti àwọn ààrẹ baálẹ̀, àwọn ìgbìmọ̀ àti olórí ogun jọ gbìmọ̀pọ̀ láti fi òfin ọba kan lélẹ̀ àti láti pàṣẹ líle kan pé ẹnikẹ́ni tí ó bá béèrè nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run tàbí ènìyàn kéèyàn níwọ̀n 30 ọjọ́ bí kò ṣe lọ́wọ́ rẹ̀ ọba, a ó gbé e sọ sínú ihò kìnìún. Ǹjẹ́ ní ìsinsìnyí ọba, fi àṣẹ náà lélẹ̀ kí o sì fi ọwọ́ rẹ sínú ìwé kí o má ṣe yí padà, gẹ́gẹ́ bí òfin àwọn ará Media àti Persia èyí tí a kò gbọdọ̀ padà. Nígbà náà ni Dariusi fi ọwọ́ sínú ìwé àti àṣẹ náà. Nígbà tí Danieli sì ti mọ̀ pé a kọ ìwé náà tán, ó wọ ilé rẹ̀ lọ, a sì ṣí ojú fèrèsé yàrá rẹ̀ sílẹ̀ sí ìhà Jerusalemu. Ó kúnlẹ̀ ní eékún rẹ̀ nígbà mẹ́ta lóòjọ́, ó gbàdúrà, ó sì dúpẹ́ níwájú Ọlọ́run rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí òun ti ṣe nígbà àtijọ́ rí. Nígbà náà ni àwọn ọkùnrin wọ̀nyí rìn wọlé, wọ́n sì rí Danieli ń gbàdúrà, ó sì ń bẹ̀bẹ̀ níwájú Ọlọ́run rẹ̀. Nígbà náà ni wọ́n wá, wọ́n sì wí níwájú ọba ní ti àṣẹ ọba pé kò ṣe pé ìwọ ti ọwọ́ sínú ìwé pé ẹnìkan tí ó bá béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ Ọlọ́run tàbí lọ́wọ́ ènìyàn kan níwọ̀n 30 ọjọ́ bí kò ṣe lọ́wọ́ rẹ̀ ọba, pé a ó gbé e sọ sínú ihò kìnìún. Ọba sì dáhùn, ó wí pé òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà, gẹ́gẹ́ bí òfin àwọn ará Media àti Persia tí a kò gbọdọ̀ padà. Nígbà náà ni wọ́n dáhùn, wọ́n sì wí níwájú ọba pé Danieli, ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ìgbèkùn Júdà, kò kà ọ́ sí ọba àti àṣẹ nítorí èyí tí ìwọ ti fi ọwọ́ rẹ̀ sínú ìwé, ṣùgbọ́n ó ń gbàdúrà rẹ̀ nígbà mẹ́ta lóòjọ́. Nígbà tí ọba gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, inú rẹ̀ bàjẹ́ gidigidi, ó sì fi ọkàn rẹ̀ sí Danieli láti gbà á sílẹ̀, ó sì ṣe làálàá àti gbà á sílẹ̀ títí fi di ìgbà tí oòrùn wọ̀. Nígbà náà ni àwọn ọkùnrin wọ̀nyí péjọ lẹ́sẹ̀ kan náà lọ́dọ̀ ọba, wọ́n sì wí fún ọba pé ìwọ mọ̀ ọba pé òfin àwọn ará Media àti Persia ni pé kò sí àṣẹ tàbí òfin tí ọba fi lélẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ yí padà. Nígbà náà ni ọba pàṣẹ, wọ́n sì mú Danieli wá, wọ́n sì gbé e sọ sínú ihò kìnìún. Ọba sì dáhùn, ó wí fún Danieli pé Ọlọ́run rẹ, ẹni tí ìwọ ń sìn láìsinmi, òun ó gbà ọ́ là. A sì yí òkúta kan wá, wọ́n sì gbé e ka ojú ipò náà. Ọba sì fi òrùka èdìdí rẹ̀ sàmì sí i àti òrùka èdìdí àwọn ìjòyè rẹ̀ kí ohunkóhun má ṣe yí padà nítorí Danieli. nigba na ni oba wo afin re lo o si fi oru na gbawe be ni a ko si gbe ohun elo rin kan wa si waju re orun ko si wa si oju re nigba na ni oba dide ni afemojumo o si yara kankan lo si ibi ho kinun na nigba ti o si sumo iho na o fi ohun rere ekun kigbe si danieli oba dan o si wi fun danieli pe danieli iranse olorun alaye olorun re eni ti won sin lai sin mi ale gba olowo awon kinun bi nigba na ni danieli wi fun oba pe ki oba ki o pe olorun mi ti ran angeli re o si de awon kinun na lenu ti won ko fi le pa mi lara gege bi ati ri mi lai lese ni waju re ati ni waju re pelu oba emi ko si se ohun buburu kan nigba na ni oba yo gidigidi o si pase pe ki won ki o fa danieli jade kuro ninu iho be ni a si fa danieli jade kuro ninu iho a ko si ri ipalara lara re nitori ti o gba olorun re gbo oba si pase pe ki a mu awon okunrin won ni wa ti o fi danieli sun won si gbe won so sinu iho kinun awon ati awon omo won ati awon aya won ki won ki o to de isale iho awon kinun bori won won si fo egungun won tutu nigba na ni dariusi oba kowe si gbogbo eniyan orile ati ede ti o wa ni gbogbo aye pe ki alaafia ki o ma bi si fun yin mo pase pe ni gbogbo igberiko ijoba mi ki awon eniyan ki o ma warire ki won si ma beru ni waju olorun danieli nitori pe oun ni olorun alaye oun si duro lailai ati ijoba re eyi ti a ki yo le parun ni ati agbara ijoba re yo si wa titi di opin oun gba ni o si nyo ni o si nse ise ami ati ise iyanu ile orun ati ile aye eni ti o gba danieli la lowo awon kinun be ni danieli yi nse rere ni igba ijoba dariusi ati ni igba ijoba kirusi ara pasia
2: e je ki agbadura baba wa baba jesu christ oluwa wa adupe wu pe o tun wi ninu anu ile kan si lati ko ajopo sodo ara yin lati ba wa soro gege bi baba si omo lati je ki amo wi pe sibe eje oluoto sibe eje alaanu sibe ileri yin ati ife yin ko ye pada sibe edun okan yin polukuluko wa ko ye pada ati wi pe bi o ti le je wi pe gbogbo nkan layika lo dabi eni wi pe ori rudurudu gbogbo nkan layika ninu aye ti a wa yi lo dabi eni wi pe odori kodo sibe eran wa leti wi pe o ye ki a gbekele yin o ye ki a faramo yin o si ye ki a ni igbagbo ninu yin anbe yin loni we pe okan wa oju wa emi wa yo simi le yin yo gbekele yin yo gbekele gbogbo awon ileri ti e ti se fun wa anbe yin we pe awon igbekele miran ti o sese ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e o mo kuro ni igbesi aye wa loruko Jesu anbe yin we pe ki emi yin atoke wa ki o farahan ki o je ki igbekele wa ki o wa ninu yin lati sinsin lo ati titi dopin adupa epe ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le salaye gbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba ideni ni ati fa okan eniyan kuro lodo olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki sese fun lati gbekele olorun o si daju wipe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi a ko ba gbekele olorun o daju wipe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa paapa tabi awon orisa o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye olorun ti ko si ninu ore ofe olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé bi o ti le je wi pe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awo ranti oruko oluwa olorun wa nihi ni onisamu yi tin je ki o ye wa wi pe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigbati onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wi pe enikeni ti a bi sinu aye yi a bi sinu iwaya ija a bi si oju ogun wi pe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won lo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wi pe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o nka bibeli wi pe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se ku pa awon ara egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara olorun nigba ti won ti ri titobi olorun nigba ti won ti ri giga julo olorun wi pe o gaju esin o gaju keke o gaju odo omi nile ti won gbekele o gaju awon orisa won o gaju awon pidan pidan alalupa ide awon sibe sibe o soro fun okan awon ara egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo egypt won yi ni won tun le pa won kini igbekele won igbekele won ni we pe awon mo israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni ohunkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo israeli nitori be ni won se satele won sugbon o ni awo gbekele oruko oluwa olorun wa kini mose ni lati ja fun awon mo israeli oruko oluwa olorun ni o ni oruko jehovah lenu bi o ti ke pe oluwa be ni oluwa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin Dafidi yi oni lati ma ranti Goliath oni lati ranti wo pe nigbati awon mo israeli ti won kojuja ogun si awon ara filistini ni Goliath gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija e ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele Dafidi o wa li oruko oluwa eni o fin so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole ehin rere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan soso ki se awon ti ki lo sile esin nikan soso ni o gbekele keke ati ni o gbekele esin mo so fun otele wo pe bi abati bi eni kankan sinu aye abi soju ogun abi soju iwaya ija nitori wipe esu lati ba eni kankan jagun nitori wipe ese ati awon eran ara won ni lati ba eni kankan jagun nitori wipe aye ti a wa pelu ni lati ba eni kankan jagun eni Jesu so fun awipe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bini e o ri ija o ni sugbon etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu wipe opolopo ti won lo si lesi opolopo ti won ro wipe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro wipe awon sin olorun ninu iwa yaja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oroko olowa olorun wa je ki awo awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo egypt je ki awo gulati ti mo menu ba lekan ninu samuel kini ori keta dilogun samuel kini ori keta dilogun wo lati ese ikokan le logoji filistini na simbo o si sumo davidi ati okunrin ti o ru awa re si nbo ni waju re nigbati filistini na si wo ti o si ri davidi o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomode kunrin ni se o pon o si se arewa eniyan filistini na si we fun davidi pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa filistini na si fi davidi re nipa awon olorun re awon orisa re filistini na si we fun davidi pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa davidi si we fun filistini na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko oluwa awon omo ogun olorun ogun israeli ti iwo ti gan seranti we pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni golati se nitori we pe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara ohun ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan davidi o gbekele awon orisa re nitori pe filistin na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun filistini yi asegun re nitori wi pe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awa je nigba ti a ba gbekele oroko olowa olorun wa sugbon je ki a wo awon elomiran fun aabo won ma n gbekele awon agbara okunkun won ma n lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wi pe yo fun won ni aabo je ki a wo Isaiah ori keje dini ogbon ki a wo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro olowa eyin elegan ti n se akoso awon eniyan yi ti n be ni jerusalemu nitori eyin ti wipe awa ti ba iku damajemu a si ti ba ipo oku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wi pe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won a lo mule awon elomiran won a lo sinu egbe okunkun awon elomiran won a fi awon emi iye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupaida won a fi se agbara won won a fi se asa won won si gbekele won a ro we pe bi jamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won won o ni farapa won a gbekele awon ohun asan won fi ro se igbekele won o ni o so nihin we pe awon ti ba iku da majemo awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku da majemo we pe won ti fi akoko si igba ti awon leko we pe won lati pe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon lati ni ton nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro we pe majemo ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo okumule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa we pe awon won yi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo ko lu eni kokan we pe ki yo de odo awon nitori wipe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wipe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fun o ni o fi se abo re oni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe o ni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si oni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo le emi o fi le osuwon yin yo gba abo ike lo omi o si kunbo ibi isasimole oni bi enikeni ba ro we pe oni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu poada bi enikeni ba ro we pe oni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye noah bi noah bi o tin kan oko igbala be ni o so fun awon eniyan yi ki won ki o ronu poada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wipe ojo ti rori awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wipe awon ni imo won so wipe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile wipe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o sese ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso we pe bakan na ni bi enikeni ba ro we pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro we pe o ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro we pe o ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daju we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kiku wo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba n fe ran lowo bi a ba n fe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan wonyi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won sin gbekele won yi won o lolorun won o ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nbi kan wo pe eniye ki baati nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadjumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe padura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be ija tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon so won kuro nipa gbegbekele awon eniyan tori je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fin kilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti se ranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so folorun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti an se sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan won yi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti won kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wi pe won a tun so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin sin esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiyele keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba Olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan loku o si dun won re koja won si nfe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja kuro lorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe oni kumo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ki tun pada lo si Egypt lati so wi pe a tun wa nkan kan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara Egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiku iwo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun awon Israeli wi pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara Egypt elomiran boyo tin wa se ile isin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa n so fun wipe bi o ba se daadara
3: bi o ba ja fafa bi o ba se on gbogbo ti o nfe won mu lo si ilo yinbo won mu lo si america won si je ki owo po lowo e won je ko ra awon kan monomono a lo si japan a lo si chibi a lo si ton bi abati n se awon ipinu wonyi fun iru eni be ti a tin fun ni ileri okan re a ma bale a ma so we pe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori be o ti pari mo tin gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo tin gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karan ti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku woni ara America ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku woni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku woni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara Egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awon ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wipe eniyan la nsare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi nrubo won ro we pe nitori wi pe awon nrubo pelu eran pelu adiye ki a kun ko so wi pe nitori won se sara nitori be won ro we pe awon ni igbala we pe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de wi pe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan sosho bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na o so we pe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si we fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be li eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a so fun wa wepe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile koni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewo ti o wa ninu wepe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi orin dafidi ori kerin din ni adojo o kan erin efa o kan erin efa ori kerin din ni adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lọwọ eni ti ko si iranlowo eni ewu kini ti ari we pe awon ti o gbekele eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so kun a wi pe lowo eni ti ko si iranlowo bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o man sare to eniyan leyin awon ti o man sare to awon oselu leyin awon ti o man sare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won o ri iranlowo ti won fe iranlowo ti won reti won o ri gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wo pe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da loko wo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wo pe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun a wo pe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si ran lowo ese kerin emi re jade lo o pada si erupo re li ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti agbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan wonyi ni yo run ni a o gbagbe won ninu Isaiah orikeji Isaiah orikeji ese ikeji lelogun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wi pe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni iho imu re nitori ninu kini a le ka si o nso fun a wi pe igba oduro lo pe titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wi pe isise kan lo nbe laarin enikookan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wi pe o wa titi lai oni o ye ki a gbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa won tabi igbekele won Jeremiah ori 17 lati ese ikarun bayi le Oluwa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Oluwa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Oluwa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Oluwa o ni bayi le Oluwa wi a si mo we pe ohun ti Oluwa ba wi aye ati orun won le re koja lo sugbon kikini ninu oro Olorun ki o koja lo lai se o ni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele tire wa o sese ki o ma so lenu wipe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wipe o gbekele ileri Olorun sugbon nigba ti wahala ba de nigba ti inu ni bini ba de nigba ti awon ota ba koju ija si o nigba ti o dabi eni pe iru mi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma nfi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo wi pe inu iborisa ni o n wa je ki n se alaye ni kikun fun o bi a ba gbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o se se ki a ro wi pe eniyan yi o ni owo ohun ti a n ro ni wi pe owo ti eni yi ni o ju awon ohun ini ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun o ni igbekele eniyan o ni o fi je iborisa nitori pe iru eniyan be o di orisa fun wa o di Olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigba ti a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo Olorun ohun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo Olorun iru eni be a ma sin eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti agbekele olorun a ma so wi pe a fe lo si ilesin nitori pe eni je ojo ti a nsin oluwa a fe lo gbadura a fe lo mu awon ibere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tun paya ni waju olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma wi pe o nfe lo ba baba asale o nfe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba tire bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbese aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo si bi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe won a ba mi wase lagbaja ti so wi pe won a je ki njoko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko tin ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be ese agbere ati panshaga ko jina siru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wi pe en lo to lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafia ara ejia mafia ara sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile eboko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin di olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so iru eni be di ore abani dese papa nitori ko sese fun eni eleran ara lati ma fun ni awon kan ti o ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panshaga iwa iri gbogbo nitori be ni olorun se nkilo fun wa ti o si so fun awe pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi ni olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo olowa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le agiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le agiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi a ba ti da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun eni a n pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti o n kon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wi pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa npe ki a se ohun ti olorun pe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele oluwa o gbodo gbekele ise rere tire o gbodo gbekele we pe a ti sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mo n ka bibeli o gbodo gbekele wo pe mo n lo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re o ni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ko fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wepe asami fun mi ni kekere ki se wepe mo fun awon alagbe lowo ki se wepe mo ngbadura mo ngbawe ki se wepe mo ma lo sori oke ni gba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi tasile ninu eje Jesu ti a fin we lese mo ti o nfun fun Jesus no lo oni lati gbadura wepe Olorun mi o gbekele se owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin Olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele onkon ti mo ti se onkon ti mo nse tabi onkon ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan Olorun ti o ko ese ara aye lo o ni ibukun ni fun iru eni be ti o gbekele Oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayan fe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigba ti o we pe ibukun ni fun ni ti o gbekele Oluwa e je we pe bi abaje alaini bi wa la ba wa fun wa bi onkon ba de a le ke pe Oluwa Olorun yo da wa lohun ibukun idanwa dura ni an so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun abo Olorun ibukun wi pe bi abase aisan bi abagbekele Olorun Olorun le mu wa larada bi onkon ba wa ti o da bi eni we pe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi abagbekele Olorun Olorun le tu wa sile Olorun le je ki awon ide ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele Oluwa ti o si fi Oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele Oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun Olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun Oluwa mu wahala die kuro ki o si gba e baba asale mi lati mu eto ku kuro e je we pe agbekele Olorun ati Olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba ngbadura a ngbadura ni igbekele ni oruko Jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele Olorun eni toro we pe oruko Jesu to ani lati poruko angeli kun eni toro we pe eje Jesu Christi to ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli ni kan soso we pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihirere wepe ko to wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele Olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele Olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele Oluwa ti o fi Oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tut ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo Olorun ibukun awon ti o gbekele Olorun ibukun awon ti o nkepe Olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbese aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo Olorun o n fi aya dipo Olorun o n fi ohun ini dipo Olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun o ni abi o je ni to gbekele Olorun abi o je ni to ti ronupo ada patapata ti o n kepe oruko Oluwa se o je ni to gbekele Oluwa lai boju weyin je ki a dide duro ki a so fun Olorun wipe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinu je popo lo nbe fun awon ti o je wipe igbekele won ninu eniyan leran ara lo wa ati wipe idajo Olorun idajo ibinu gbogbo na Olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba Jesu joba won ki o le ba Jesu lo nigba ti o ba de won ki o le lo sonre lati ma ba Olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun Olorun dede duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele Olorun o fe gbekele etutu Jesu Christi lori igi agbelebo o ti jewo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti Jesu Christi se ise ti o se ti o je wipe o je tewogba lowo Olorun loju Olorun o fe gbekele patapata so fun Olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ki bi ko se pe ki o kan ronu pada ki o si je ki eje Jesu ki o we omo Jesu lo o si feran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni ohunkohun ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu Olorun nikan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti o ma pese fun o ti o fi igbekele re si gbekele Olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele Olorun gbekele Olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Eje ki agbadura Olorun Baba atun dupe lekan si wi pe bi ati wa siwaju nisinsin yi wi pe e o ba wa soro eje ki a je ileti omo to ngbo tara lati odo baba ati bi e tin ba wa so ten ba wa wi ten la wa loye ten to wa sona ten je ki ife inu yin ki o di mimo fun wa abebe wi pe igboran pipe gege bi omo gege bi onigbagbo to to ninu Jesu Christi e o je ki a fi han ni oruko Jesu abere wi pe emi lati je olooto si ohun ti a n gbo ati si eyi ti a n ko e fi fun wa ni oruko Jesu e je ki awon ohun emi ki o ye wa e je ki ona ijoba Olorun ki o ye wa bi a si ti n fi ese wa le ona ijoba orun a n bebe wi pe esu ati awon omo ogun re ara ati ise ti ara ki o le fa wa pada ni oruko Jesu e saanu fun wa ki e si mura wa sile fun bibo Jesu ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni mo n sọ lori ohun ti o se pataki fun awon omo Olorun lati mo daju o je ohun ti emi o si je ohun ti o se iyebiye bi a ba wi pe a n sin Olorun bi a ba wi pe a ti fi ese le ona igbala bi a ba wi pe a je ti Oluwa ati wi pe igbala Jesu je ti wa ṣugbọn ti a je ope si ohun ti a fe fenu kan loni o daju wi pe ati pa igbala wa mo ati je olooto titi de opin o seese ko ma le je ti wa ati ijoba Olorun ti a ti n korin nipa re ti a ti n daniyan nipa re ti a ti n so wi pe gbangba a o de ijoba Orun o seese bi ohun ti a fe so loni ko ba ye wa daradara ki a padanu ohun ti a n reti eyi ni o fi se pataki wi pe bi a ti n gbo ki a ma gbadura wi pe ki Olorun emi ki o ma fi kalamu emi ko awon nkan wonyi si wa lokan ki a ma ba padanu ore ofe ati ohun ti Olorun ti pese sile fun wa mo n soro nipa ipamo ati aabo onigbagbo ipamo ati aabo onigbagbo bi ati mo bi o ba je eni ti o ti to ebun orun wo bi o ba je eni ti a ti la loju si nkan ti emi bi o ba je eni ti a ti fi igbala Jesu ta lore o mo we pe nipa ore ofe le a fi gba wala nigba ti a gba Olorun gbo eyi ni a so fun wa ninu Efesu ori keji ese kejo Efesu ori keji ese kejo nitori ore ofe li ati fi gba yin la nipa igbagbo ati eyi ni ki se ti eyin ti ka.

ti o wa lati okan olorun wa sinu aye wa oni be aba fe oro na bi aba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu maje motitun lati nkan nisinsin ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori karun e tun je ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon sile eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wi pe a nwa emi emi kemi la ori gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wipe ati so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o nso fun a wipe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o ngbo tire adura mi ni wipe a o ni je eni ti ngbo ti ngbagbe a o je eni ti ngbo ti ngboran loruko jesu nisisiyi a nlo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero anka lati ori iketala ese ikeji lelogun le atika bi atiri ti aposteli ti o nso fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o seese ki eyi ki o ya o lenu tabi ki o se oni kayefi iwe pe a se le so wipe ori kini titi de ese ti di ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wipe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa jesu o nso nipa aroni o nso nipa melkisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wipe o ge won kuru die die o nso wipe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi an wo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketalelogun e mo pe ada timotheo ara konrin wasile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni wepe ko bodo tan o je ki o ye wa wipe ni toto ni timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara eberu won yi ki o mo wepe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wipe attitude tabi atida timotheo yi sile iye ko wa ni eko kan wipe ohunkohun ti o ba nsele si o ohunkohun ti o ma nsele si mi o ye ki a kan ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma maa pa awon ti o nse wa ki a maa pa mora bi eni wipe a o fe be enikeni soro a o fe ki enikeni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihin o nso fun won wipe e mo wipe timotheo yi arakunrin wa ati ti o sile o ni bi o ba tete de e je wipe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi oju ri timotheo ti a nsoro re yi o ni igba ti o ba de ohun pelu timotheo yi wo wa si odo awon ara eberu o je ki o ye wa wipe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si nfe ki awon ara eberu ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wipe bi enikeni ninu wa boya ase aisan tele sugbon ati gbadura
nisinsin yi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imulokanle eni kokan wa tabi o sese ki enikeni ki o wa ninu inu nibi ni sugbon nisinsin yi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisinsin yi iru eni be pelu gege bi timotheo yi o nilo oro imulokanle eni kokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu e bini tabi ni bi ise ni sugbon nisinsin yi pelu adura awon eniyan mimo ati fun un ni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re ndun o ni awon ti yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe timotheo yi o ati da sile Paul se so wi pe nigba ti o ba de oun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara ebero tani ati le npe ni timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a npe ni timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a npe ni timotheo ninu ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba kan nibe o ri wi pe timotheo yi o ti gba olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je jew sugbon baba re je eni ti ki se jew sugbon ati ko ole oro olorun oro olorun ti asiko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu timotheo keji ori keta timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wi pe oun paapa o di iranse Olorun o di oniwaasu ari wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Korinti kini ori kerin ese iketadinlogun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheo si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ran ti ona mi ti yo wa ninu Kristi gege bi mo ti nko ni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ran ti ohun ti ohun ti nko awon elomiran ninu Korinti kini ori kerindinlogun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timotheo ba de eje ki o wa lodo yin lai bero nitori ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse ari nihin we pe eni yi o je olooto o je eni ti nsapon o je eni ti o fi okan irele ati pelepele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je we pe ohun se ise Oluwa bi emi pelu ti nse nitori na ki enikeni ma se kegan re ni sugbon esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi ori keji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi ori keji lati ese ikokandinlogun sugbon mo ni ireti ninu Jesu Oluwa lati ran Timotheo si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi sugbon eyin ti mo daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si ba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheo yi a ri we pe o je olooto o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa nso we pe nisinsin yi o je idunu wa o si je ayo eni kankan wa wi pe ati da Timotheo yi sile inu ni bi ni tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile
bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihi ni ati je ki o ye wa we pe Paul o ngba ni imoran o se ipinu we pe on lo on yo lo ba awon ara Heberu lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timothy ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo papa o ti foju fina a si ti se oni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu o se tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi anwo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti nse olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ori ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni a ri ko ninu oro ti a nso yi sugbon ki a to wo awon ese meji won yi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihi yi ati de opin episteli bi o ba je ni ti o tin ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le la dota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni a ri ko nihi we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki ogun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o wi pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohun kan ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loruko Jesu ati we pe irin ajo wa papa ninu aye yi funra re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je wi pe owo ago ti a n wo ti a fi n ka ojo yio dopin fun eni kankan wa nisinsinyi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yio de lojo kan o ye ki eni kankan wa ki o mura sile ninu Peteru kini ori kerin Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kankan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisin bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kankan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura sugbon o ki eni kankan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin eyi je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se oniwaasu tabi oluso-agutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma sanu fun ara wa ki a ma sori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si eni kankan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wipe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihinrere wipe ore ofe o se pataki pupo fun eni kankan wa ti a wa ninu ebi Olorun lati ni igbala o gba ore ofe Olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe Olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe Olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kankan o gba ore ofe Olorun eyi lo fi ri wipe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o nso nipa ore ofe ti eni kankan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerinlelogun awon eni ti a n dalare lofe nipa ore ofe re
and dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Christi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari oni anda wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ori ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Christi je ki o yi onigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji eyi wa o sin wa lati odo Jesu Christi nipa ori ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan iku joba nipase enikan na melo melo li awon ti ngba opolopo ori ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipase enikan Jesu Christi o so fun anihi wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya nipa kun nipa Jesu Christi oluwa wa adura mi ni wo pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo wo pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esi kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa ti ngba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati ibero re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala ebero ese ikesan ni apa keji nibe ni o ti so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu ohun gbogbo eyi ma n je ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun a we pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin din logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re ri koja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Christi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu iberu ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun Paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun Paul ni igba na ki a si ranti wepe eyi ni oro kan na ti olorun so fun anisinsin yi Corinthians keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wo pe wahala wa ninu ile o dabi eni wo pe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wo pe ati ri je o soro popo fun wa ki a ranti wo pe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ranti wo pe ore ofe mi to fun o bi wahala ba doju ko bi o ba dabi eni wo pe isun gbogun ti o ki o ranti wo pe ore ofe o wa fun eni kokan wa o ni ore ofe mi to fun o Paul wa so we pe nitori pe aso agbara mi olorun so fun Paul we pe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara Christi ki o le ma gbe inu mi ninu Corinthians keji kana ni ori kesan ese ikejo Corinthians keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin
ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo nigba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun eni kokan wa oni bi o ba je be oni eni kokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wi pe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko wa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin dafidi ki a ri wi pe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun eni kokan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se leri fun eni kokan wa yo je ti re loroko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so wi pe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ise wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o n fe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe to n dariji ni to n weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi n duro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si ke pe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara e mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba nfe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba nfe ki olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba nfe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a se nfe ki olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa n gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu eni kokan wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin, fun anu yin lori wa. Adupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. Adupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi ti a si ti wo inu re. Wo pe lojojumo le nto wa. Lojojumo la n gbadura si te sin gbadura wa lojojumo la n ke pe yin ti e sin da wa lohun adupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu nje bi ati wa se waju yin loni an bere we pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu ki ayo Oluwa ki o le je okun ati agbara wa adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe e lo e je ora ki e si mu ohun didun ki e si fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa only agbara yin nihi ni a ri ti Nehemiah eni Olorun ti o ba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo to won ti won si fi di won ijolo to ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinu je won ati ipoju okan won ati ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fin pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa ni ma wa nso fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni an soro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni ati ka iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa ṣugbọn ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wipe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun wipe o ma nfun ni okun o ma nfun ni agbara o ma nṣiṣẹ bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma nje ki imole la fun won o ma nje ki igbagbo won ki o ru yo soke o ma nje ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le fo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun enikokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu olorun o dara lati ni ayo olowa ni igbese aye wa ayo ti an so yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti an so nipa re o je ayo ti awon omo olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu jobu ori ogun jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan buburu igba kukuru ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbese aye elese ni igbese aye awon odaran ni igbese aye awon ti ko lolorun awon ti ko ni folorun se ni igbese aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbe yawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbese aye won tabi o dabi igbega ni igbese aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si di emu abi si di oti nigbati oti yi to ba wo agbari ti o si yi gbogbo ara pada ari wo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro si nibe ṣugbọn oti mimu amupara yi adi loju afo loju adi lokan a si di leti to je wipe ko ni mo wipe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wipe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo ṣugbọn ayo igba die ni oni orin ayo eniyan boboro fun igba kukuru ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti an so nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe amo we po wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Christi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idarije ese lati odo olorun wa nigba ti a ba ka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni we pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ki a wo orin dafidi ori kokanlelaadota orin dafidi orin kokanlelaadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu adamu o lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wipe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun olorun lati je ki a mo wipe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba ndajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wipe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wipe oni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wipe dafidi ti o ti mo pe ninu asede dide agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe oun je elese o ti lo siwaju olorun o ti toro idariji o ti bebe wi pe oun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbesi aye re sugbon se ni laanu wi pe igba kan de ni igbesi aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo guro re fun eni ti a ti pe ni eni olorun eni o mu ki dafidi ki o kuro lori ite eni o je ki o wole ni waju olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wi pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je omo olorun titi lai lai ni o ma je omo olorun ko so be o so wi pe nisinsiyi ohun ti di elese ohun ti di elebi ohun ti di eni ti atanu lati ni waju oluwa o wa nbebe wi pe ki olorun ki o fun ni idariji ninu ese ikeje o ni ki olorun ki o fi ewe hisopu fo ohun o so gege bi apere wi pe se iwo na mo bi o ba fe fo awo kan ti o da bi eni wi pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be ni kan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti David nlo ti o fi so wi pe fi ewe hisopu for me ki se wi pe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti ohun so gege bi apere wi pe gege bi awa eniyan bi ati ma nja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbon owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ari we pe dafidi o nso we pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo we pe bi a ba ni dariji toto bi a ba ni igbala toto eyi ma fun ni ayo je ki se apere kan fun o ki awo ọdaran kan ti a mu lọ si ile ẹjọ bi ati mu lọ si ile ẹjọ ni a si iwe ofin ni a si niwaju rẹ ni adajọ wa ka ọran ti ẹni yi da o si ka ofin orilẹede o wa sọ fun pe ẹwọn lailai ẹwọn gbere ni o tọ si iru eniyan bayi ẹni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ẹwọn gbere ẹwọn lailai ẹwọn arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o se se ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se po sanwo ki se po sanwo abetele ki se pe o se ohunkohun ti a le fi dariji ki ni o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o ti n toka si awon ese ti a ti n da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo eyi ni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa eyi ni olorin dafidi n so wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avantes waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nshan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti a ti ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokan de logbon ese ikokan de logun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori pe ko si eni ti a bi ninu obirin eni ti ko ti iba jesu kristi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri enikan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidija gan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto oni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eyi ni wo pe bi ababa olowa pade bi a ba ni igbala bi a ba ni idariji ese wa bi a ba koroko wa ni iwe iye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto jesu kristi leyin ni ari wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboru ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu jeremiah ni atun ri jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihi ni jeremiah nso fun wa wipe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti powder ti a ri wipe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o ti o nfuni lagbara o tun funi lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole we pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ti man jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to man jo orun eyi ni oro olorun ma n se ni igbesi aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbesi aye wa ti a ri wi pe awon nkan wonyi ko ni fun wa ni itesiwaju daradara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo orun a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbesi aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagunla si oro olorun o dabi wipe a ni okun okota ni iru apa igbesi aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fun awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wipe o dabi ogun imunilarada wipe bi a ba fi oro olorun si igbesi aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wipe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni jeremiah ni o fi so wipe nigba ti ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wipe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wipe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa naa paapaa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eni olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu oluwa yo ma te siwaju ati siwaju nitori wi pe oro olorun yo ma wonu igbesi aye wa ati ife olorun ati idapo pelu olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu johanu ori kedogun ese ikokanla johanu ori kedogun ese ikokanla nkan wonyi ni mo ti so fun yin ina ni oro olorun jesu christ so wi pe ohun ti so oro olorun fun awon omo ehin nkan wonyi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wi pe ayo to to ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wi pe o ti odo olorun wa o ma nbere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idarije ese wa nigba ti a ba ba jesu christ luwa pade ti a ku ese wa lo ti a koroko wa si iweye olorun ayo yi si ma ngboru ju be lo o ma nkun ju be lo o ma nfe ju be lo nigba ti a ba ba olorun rin nigba ti a ba ba olorun lo nigba ti a ba nto ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba nka ti a ba ngbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri we pe o nfa ayo fun eni ti o je omo olorun toto kini a ri we pe o nfa ayo idunnu fun omo olorun toto je ki a wo orin dafidi lekan si ki a ri we pe isise akoko bi a ba fe ni ayo olorun ni igbesi aye wa isise akoko ni we pe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin dafidi ori kokanlelaadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun a wi pe nigba ti enikan bi o ba ba jesu pade bi o ba ri idariji olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo olorun dore eni to je ota olorun tele tele wi pe o ti ba olorun laja nipa iku ati eje ati etutu jesu christ lori igi agbelebo lakoko eyi ma nfa ayo wa sinu enikokan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a ngboro latokere wi pe won fi aye won fun jesu christ won ni igbala won di ore olorun wi pe a nko oruko won si iweye gba ti a ba ri wi pe ijoba olorun di gbigboro ti a ri wi pe awon ti o n di eni igbala wi pe won po ju be lo lojojimo eyi ma nfa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won royin iyipada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lolorun tele tele gba ti won gbo wipe awon wonyi yipada sodo olorun wipe awon wonyi gba jesu christ gege bi oluwa ati olugbala won wipe a n koruko won ninu iwe eye lorun a n we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si aarin awon arakunrin ikini ni wipe iwo paapaa oni igbala olorun eyi ma n fa ayo ikeji ni wipe o n gburo awon elomiran ti won fi aye won fun jesu christ o n gburo awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma n fa igbala o ma n fa ayo nla nla wa si okan awon onigbagbo tooto iketa ni wipe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori 16 ese 11 orin dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lai lai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapaa aarin niwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje jesu christ ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni niwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti ariwo pe awon elomiran bi won ti bi atin gbadura won ni to sile won ni dande won ni iwosan ariwo pe iru eyi na o ma nfa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli orikejo ise awon aposteli orikejo lati ese ikarun Philippi si sokale lo si ilu Samaria o nwa so Christi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philippi so nigba ti won gbo ti won si ri ise ami ti o nse ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti nkigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba nbaja ati awon amokun a se se dida ara won kini abayori sin kan won yi kini o fa ni Samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo anwo won san a sin tun won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se ba enikan nigba ti a ba ri wo pe ise olorun o fese mule lati owo wa ise olorun o fese mule pelu ijo wa o ma nje ayo ati inu didun awon eni olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile eleyi lele li oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a si gbo ariwo won li okere rere awon wonyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gbati a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wipe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma josin ti won ri wipe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eyi ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se amo wipe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma wa a ri wipe bi a ba tin wa su ni gesi iwonba ti agbenuso ati eni to nse itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kilari a ri wipe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani ti o fun wa yi enu mu ade ekun kokan eni a pri pe kilari ni esin Yoruba lo nbere die die kilari.

Elede Yoruba ni mi o mo fe ka fe ti Yoruba se eni ti bi se eni ton a ayo nla to de ba awa eni Olorun nitori wipe a ri pe ise Olorun o n fese mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wipe awa papa a je alayo nisisiyi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise Olorun ti n fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo Olorun adura mi ni wo pe ayo ti a ni yi wo pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o n fun awon omo Olorun ni ayo ikini wo pe a ni igbala a ni idariji ese wa ikeji wo pe a n gbo iroyin wo pe awon elomiran won fi aye won fun Jesu a n gba okan won la won wa si ijoba Olorun iketa wipe a ni idapo a ni irepo pelu Olorun wipe a ti ba Olorun laja a si rin ni ona toro ti o lo si iye ni pekun pelu Jesu Christi Oluwa ati Olugbala wa ikerin wipe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele aisan ti o ti n je gaba lori won tele tele wipe a mu won laada anti won sile ikarun wipe oro Olorun ise Olorun wipe o n fese mule laarin wa ikefa o ye ke amo wipe ayo ma n wa si igbesi aye wa wipe bi a ba ni idahun si adura se o mo awa ta ti gbadura titi ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tan abela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa laye teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba Jesu pade were lo se fun wa baba ti n kunle baba ti ran Olorun leti awon ileri re be n Olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a ti n daruko Jesu be lo n wo wa san be lo n wo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkan kan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe oruko Jesu be ni alaafia Olorun be ni iye Olorun be ni agbara Olorun be lo n wo igbesi aye wa eyi ma fun ni ayo nigba ti a ba ri wipe nisisiyi lai logun nisisiyi lai ru ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemi wo awon woli yemi wo yetinu wo yeteyin wo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo te wa nu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohun ko nbe baba ti n kunle ta n gbadura ta n ke pe oruko Jesu loruko Jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbesi aye wa eyi to ayo loto je ki a wo Johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo ka yi wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di isisiyi e ko ti bere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri wepe Olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n farahan ni igbesi aye wa awon omeriri awon to je wepe a ko gburo re nibikibi ri nigba ti a ba n gbadura ti Olorun se awon nkan nla awon nkan bantabanta awon nkan to kamama niwaju awon alaigbagbo ti won se kayefi wepe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara awon jo won o gbara yile won o fosoke won o lo sori oke won o tan abela bi won ti n pe oruko Jesu adi ti n gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won di alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma n fa ayo ati inu didun fun awon eniyan Olorun wo orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba naa le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba naa ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun nla fun won oluwa se ohun nla fun wa nitori naa awa n yo
Oluwa seun la fun wa nitori na awa nyo nigba

ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun tin dan wa dura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon kefiri awon ti ko lolorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe ah mo ti gbo nipa ile isin yen mo ti gbo nipa bi olorun se dan dura laarin won mo ti gbo nipa awon ise iyanu ti olorun se yi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o leere ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Filipi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo o ni e ma yo ninu oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a wa ninu oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a ko si lodo esomo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo we pe ati dariji wa ati da wa sile a n gbe inu jesu jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igbala olorun o wa ninu wa a yo ayo orun lati inu aye nisisiyi ni gbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun oni nigba ti a mo wi pe a ti wa ninu oluwa oni ki a ma yo ni igba gbogbo oni ki a ma gbagbe o oni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wi pe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki ayo bi ati gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ki a ma yo sugbon bi atun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba bee ti a mo we pe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa ohun ti ayo wa to duro le lori iru igba bee ni o ye ki a ma yo bi o dabi eni we pe ko si ohun ti o ye ki a je a o ti ni won to abi a ni inu nibi ni tabi o dabi eni we pe a n so awon eniyan ninu nibi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanujẹ wa abi a padanu awon nkankan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi a ni awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ki a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketadinlogun habakuku ori keta lati ese iketadinlogun bi igi opoto ki yo tile tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a oke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe a ori je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bon se ri tele tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe oni emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbesi aye wa wese kokandinlogun oluwa olorun si ni agbara mi ohun ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu oluwa ni akoko wahala bi a ba yo ninu oluwa ni akoko inu nibi ni bí a bá ń yọ̀ nínú olúwa ní ìgbà gbogbo wípé ó dájú wípé ìyípadà rere yóò dé yóò mú wa gòkè yóò gbé wa ga yóò mú wa ní ìtẹ̀síwájú yóò mú wa lọ sí ibi gíga mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé lákòókò inú ni bí ni pẹ̀lú ó yẹ ká máa yọ̀ nínú olúwa bí a bá ń ṣe fìtínà wa
bi abakoju ija se wa bi o ba da bi eni wo pe an soro wa gege bi ati bi an pe gan wa nitori wo pe agbagbo ninu Jesu Christi o ye ki ayo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te siti re nigbati won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigbati won ti lu won nigbati won ti se won ni ise nigbati won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tesi waju lati ma wa so oruko Jesu wo se ikokan le logoji nitori na won si lo kuro ni waju ijo ajo igbimo won yo won banu je o won yo won sokun o won yo won o kerora we pe ewo lo de ba won yi kini le ti won gba Jesu Christ gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa paapa ki a ma yo ninu Oluwa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu Oluwa awon aposteli ti an kanipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbese aye won ti ari wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo je ki a wo ise awon aposteli ori 16 eso eke 25 sugbon laarin ogonjo Paul o si la ngbadura won si nkorin yin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ohun ti ka iri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o ngbadura se o nkorin se o yo niwaju Oluwa e ni ari wepe awon won yi se bi won tin yo niwaju Oluwa ti won so fun Olorun wepe Olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won tin yin Oluwa logo bi won tin ko niyin si Oluwa bi won tin yo niwaju Oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atun won sile awon ilekun ti a ti tipa tele na re pe won se won sile pelu agbara Olorun bi awa paapa ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si Olorun bi abale gbadura ni waju Olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti Olorun ti se fun wa tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi aba ninu ibanuje paapa o ye ki a ma konrin si Olorun o ye ki a ma gbadura si Olorun o ye ki a ma yo ni waju Oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu Korinti 2:10 bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa nyo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo Olorun eni ari eyi ari iwa bi Olorun ti awon eniyan wonyi ni oni bi eni ti o kun fun ibinuje eje pe ki se ibanuje die ni Paul apostle ni oni o da bi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin oni bi eni ti o kun fun ibinuje oni sugbon sibe awa nyo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju Oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele nitori pe amu iduro onigbagbo nibi ise nitori pe amu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Christi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu Oluwa ninu Heberu 10:1
Heberu orikewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun esi fi ayo gba ikolo eroyin esi fi ayo gba ikolo eroyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won leru we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je we pe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so we pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari we pe won yo ni waju oluwa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini Petero kini, lati ori kerin, lati ese ekeji, lati ese eketala, oni olufe, ema sheka e donwo, ina. Timbe, la anri yi, e yi ti o desi yi, lati don yi wo, be eni kwe unwa jiji, li o deba yi. O she sheki i donwo tin joni, bi ina. I donwo tin ba, tin da okan ru, gege bi ina tin da okan kan ru, i donwo ti o le popo, oni olufe, enye ni olorun. E ma se ka idanwo ina idanwo ti o le la npe be idanwo ti joni lara la npe be idanwo ti o dabi eni pe a ko riro iri la npe be oni ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fo olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de sarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigbati aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi ari je tabi ari sese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo wa ninu kristi tabi ibanuje ni tabi o pe a ni ikolo eru abi duke aye yi tabi a ni awon idanwo bi ina to njoni tabi a ni awon ogun to nja yiwaka kini o ye ki a se bi o tire ninu beli o ye ki a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele je ki a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronica keji chronica keji ori ogun chronica keji ori ogun lati ese ikini o si se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to joshafati wa ese iketa joshafati siberu o si fi ara re si ati wa olowa o si kede awe ja gbogbo juda wo ese kokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeji ki won so won di eru ibanuje popo ni o si ma tele iru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wepe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won leru sugbon nigba ti joshafati ti o ri ogun nla nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re we pe kini ki o ye ki a se
kini mo ti won fun wese kokanlelogun lekan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si oluwa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin oluwa nitori ti anu re duro lai lai awon yin yo ni waju oluwa won ko ti isegun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nlepa won sugbon won yo nje e won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu oluwa wese ikeji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin oluwa oluwa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kolu won bayi ni ari pe isegunde isegunde de fun awa na bi a ba yo ninu oluwa bi a ba n kigbe si oluwa bi a ba n ko ni iwaju oluwa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun wi pe awa n yo niwaju re o ye ki a ko ni iwaju oluwa o ye ki a re niwaju oluwa o ye ki a so fun olorun wi pe ati biti olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu ikonju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo niwaju oluwa gbe ohun re soke ki o yo niwaju oluwa awon wonyi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se pe won be pe olohun se ti bi fun mi olohun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si oluwa nibe ni ari wi pe isegun je ti won nitori be ki pe oluwa so fun oluwa ki o yo niwaju oluwa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa sibe emi o yo niwaju oluwa olorun igbala mi.

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, àdúrà wa lónìí ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀. Àdúrà wa ni wípé bí a ti wá síwájú yín nísinsìnyí tí a fẹ́ jẹ oúnjẹ ẹ̀mí, wípé ẹ ó bọ́ wa, a ó sì jẹ àjẹyó. Oúnjẹ èyí tí ẹ ó fún wa jẹ yóò fún wa lágbára, yóò fún wa lóore ọ̀fẹ́, yóò jẹ́ kí a lè dìde nínú ipá àti agbára ìgbàgbọ́ láti tèlé yín àti láti lè súnmọ́ yín tímọ́tímọ́, àti láti lè jẹ́ olóòótọ́ sí ohun gbogbo tí ẹ ń kọ́ wa, tí ẹ ń sọ fún wa. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a bá lè wúlò nínú ìjọba yín. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sí Matthew orí kẹrin. Matthew orí kẹrin, láti ẹsẹ̀ 11 ni a ti ń kà á. Ó sì wí fún wọn pé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Lónìí, a ń sọ̀rọ̀ nípa títẹ̀lé Jésù. Títẹ̀lé Jésù. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ní ìgbésí ayé wa ni títẹ̀lé Jésù, nítorí wípé èrè púpọ̀ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ni ó wà nínú kí a máa tẹ̀lé Jésù. Bí o bá wo ẹsẹ̀ tí a kà yìí dáradára, Jésù Kristì ń sọ fún àwọn wọ̀nyí wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Àwọn wọ̀nyí ti jẹ́ apẹja fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Iṣẹ́ apẹja tí wọ́n sì ń ṣe, ó ti jẹ́ ohun tí kò lérè nígbà mìíràn. Bí o bá ka Lúkù orí 5, tí kò sí àyè fún wa láti kà nísinsìnyí, nígbà kan tí Jésù bá Pétérù àti Ándérù àti Jòhánù àti Jákọ́bù, nígbà tí ó bá wọn pàdé, ó rí wípé wọ́n ti ń dẹ láti òru, ṣùgbọ́n títí di àfẹ̀mọ́júmọ́ wọn kò pa ohun kankan. Ó jẹ́ wípé iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò lérè. Ó jẹ́ wípé inú dídùn àti ohun tí wọ́n ń retí láti lọ sí ilé pẹ̀lú èrè iṣẹ́ láti òru wọn kò rí. Nígbà yìí gan ni Jésù Kristì wá sí ìgbésí ayé wọn, ni ó sọ fún wọn ohun tí wọ́n lè ṣe. Bí wọ́n sì ti ṣe, wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹja. Ó wá ń sọ fún wọn wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìbùkún ni wọ́n rí yìí. Bí wọ́n bá lè tẹ̀lé òun, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ àwọn èrè àti ìbùkún tí yóò jẹ́ tiwọn. Ó wá ń sọ fún wọn níhìn wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá tún wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì mìíràn nínú Májẹ̀mú titun, nígbà tí Jésù Kristì tí ó ń sọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó jẹ́ kí ó yé wọn wípé nítorí wọ́n tẹ̀lé òun, nítorí wọ́n kọ gbogbo sílẹ̀, wọ́n sì fi òun ṣe Olúwa àti Olùgbàlà wọn, wípé èrè púpọ̀ nínú ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀ ni yóò jẹ́ tiwọn. Ohun tí a sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, bí o bá fiyè sí dáradára, bí o bá kẹ́kọ̀ọ́ dáradára, bí o bá gbọ́ràn dáradára, o rí wípé èrè ńláńlá nínú ayé yìí àti nínú ayé tí ń bọ̀, àǹfààní nípa ti ara, àǹfààní nípa ti ẹ̀mí ni yóò jẹ́ tirẹ̀. Bí o bá lè mọ kí ni ó já sí láti máa tọ Jésù Kristì lẹ́yìn, ó ní, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn. Bí o bá wo àyíká wa nínú ìsìn wa lónìí, ó rí wípé àwa tí a wà níhìn akérèníye. Wo àyíká. Bí o bá ní àǹfààní láti kà wá ní ìkọ̀ọ̀kan, ó rí wípé akérèníye púpọ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, a mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń gbé ní ìtòsí wa ni ó jẹ́ wípé èdè Yorùbá ni wọ́n ń sọ. Kí ló dé tí ó jẹ́ wípé àwọn wọ̀nyí ó ṣeéṣe a fà wọ́n, wọn ò fà, a pè wọ́n, wọn ò wá, a ní kí wọn kí ó wá jọ́sìn pẹ̀lú wa, a ò rí wọn? Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé àwa fúnra wa pàápàá, a kò tí gbọ́ràn ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá. Nítorí pé bí a bá ní ìgbọ́ràn sí ìpè tí Ọlọ́run fi pè wá, ó sọ wípé, ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ó ní gẹ́rẹ́ tí a bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, tí a bá tò ń lẹ́yìn ní kíkún, ó ní òun ó sọ wá di apẹja ènìyàn. A rí wípé nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristì, kí wọn kí tó bá Jésù pàdé, tí wọ́n ń pẹja, ẹja tí wọ́n ń pa ó kéré níye. Ìgbà mìíràn wọn kò tilẹ̀ rí ẹja kankan láti pa, ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí Jésù Kristì tí ó ti ní àǹfààní láti wọ ìgbésí ayé wọn, ari wo pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi abatele Jesu ni ese ogbeji ti an tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o tile je wi pe ipejo po wa nisisiyi o kere die bi o tile je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo la yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o se wa sihi o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi aba nfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi aba nfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi aba tele Jesu Christi ni timotimo a ri wipe ohun ti o ti seleri wipe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wipe yo se dandan mo ni o daju wipe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fiyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se ntele Jesu enikokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele enikan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fihan ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a nlo ti a si ntele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wi pe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni a wa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni a wa papa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a nso nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni wepe bi a ko ba tele Jesu Kristi tabi ki a kunkun wepe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a ntele kini awon eni ti a ntele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a n so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni Jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa ye ki a se apere o se se awon ti o ma nporo awon ti o ma tanije bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon won yi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wepe olorun ba won soro ki se wepe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wepe ohun to jale lati inu okan won wepe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu amo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wepe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wepe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wepe nitori idanwo ti ara wepe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan ba ki o se mi bi o ba je be ki nkan ba ki o se lagbaja ati awon omo re o so wepe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wepe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupani oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki akun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni tito orisa lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade ni waju awon omo Israeli ohun ti an so ni ni wo pe Ahabu o je omo Israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisa lati ilu awon ajeji nigba ti aborisa yi wa sinu ile Ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun Ahabu Jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisa o wa so wi pe Ahabu yi o se ohun irira gidigidi ni tito orisa lehin a so wi pe lekini awon eniyan ti won je elese won man tele emi ara won okan ara won lehin ikeji won man tele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisa imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona yin rere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni pe awon ni nkan miran ti o je wi pe o nda won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisa eyi ni Ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran Jezebeli aya re o ni aya re lo nti je ki n bi o lere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wi pe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbongbon wi pe ma gba fun obirin yen o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni Ahabu se o tele orisa lehin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju Oluwa o si tele ese Jeroboamu omo Nebati eni ti o mu Israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihi enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju Oluwa nitori pe o tele ese Jeroboamu omo Nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma n jo ninu ero mo ma woran o se se ko je wi pe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon won yi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon won yi won muti yo won mu siga titi di afẹ mojumo o sese kan si ma korin awon omo wa paapa bi won ba lọlọrun awon won yi no ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa mu siga iwa ke ma gbe majeleje oni won ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won omo jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile sin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje oni gbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eni an so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola eti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe so mo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma fi le poti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbese ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati maje mo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati asere eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon an gbadura fun wipe igbala ti jesu kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti jesu kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a se je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a n peran se eran ileya lo n pa abi eran irubo abi jesu lo n peran fun se a ri iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a n tele awon keferi wipe bi aborisa ba n sodun aperan bi imale ba nsodun aperan ehan iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ke amo kila nse o ye ke amo irin ti arin o so wipe awon won yi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbese aye wa ki o fihan wipe ati ba olorun pade e ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te jesu ti ko ti to jesu christi leyin wipe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon jesu christi npe wa o ni ki a tohun leyin eje ki a tun pada lo si matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele christi jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun eje ki a wo Matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati Jesu Christ so wepe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma nro wepe igbati Jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o so wepe mo nlo si Jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si Capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o wepe e ma to mi lehin kini itumo eyi ye ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu johanu ori kejo johanu ori kejo ese ikejila jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele Jesu Christi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele Jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti Jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni o wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun oni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wepe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wepe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han wipe ki o ma gbe igbe aye ailese oni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi leyin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o ti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko eni eko eke wipe ki o ma to mi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to jesu christi leyin wo tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele Jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo wipe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ke a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi e ba so wi pe ati ronupo ada bi e ba so wi pe ati ni ireti orun a se ti koruko wa ninu iwe iye lorun a se ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto oni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti Olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo Olorun ki a to ba Jesu pade akun fun aiwa bi Olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife ainisuru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan won yi sile ki a sa fun won ki a ronupo ada ki a ro mo Jesu Christi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele Jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi Olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu Olorun se o mo wi pe ki a to ba Jesu pade a o ni igbagbo ninu Olorun a o ni igbagbo ninu Jesu bi atile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti an ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ke fokan tan enikeni a o ti le gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe an tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba Olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Christi Oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni Olorun so fun awe pe bi a ba n tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo Olorun ki a to mo Jesu Christi ijani lojojumo bi elese bojila aro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba Jesu Christi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o se se boya un taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te Olorun o ni ki a ranti wipe awa ti a n tele Jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o se se boya n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o se se wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo Olorun iwo ti o je eni ti n to Jesu Christi leyin iwo ni o ni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba sise ni tabi oko lo n sanbe ohunkohun to ba ma se o se se ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa wepe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan tan ba fe gba lowo re bon ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o wepe a je eni ti n tele Jesu a je eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o se se ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o n so pe bawo ni eleyi ti ri bawo ni eleyi ti ri to si n fi esun kan iwo obinrin wepe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona e gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ti bi to fi ra tohun to si mo we pe ki se be we pe iwo paapa ti le gbiyanju o nsise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile e baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fi ja peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko si bi ko wa sun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe a mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe a bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je so ki n se ti jesu ni so ki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo isu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni a ri gege bi apere owo jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o ngbadura fun awon ti o nse nu ni binise oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won se e ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ke a ma tele jesu awa ti a tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni ari ninu exodus ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugba lawa awa ti a ntele jesu christi eyi ni ari ni igbesi aye wa wi pe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won ma lo sodo iroko won ma lo sodo igi won ma lo sodo awon elebo logun oni awa ti a tele jesu a o gbodo lo si ibi kibi wi pe a o duro ti oluwa titi oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wi pe bi o ba lo fun lagbaja ladiye bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa nibi oja o se se ni isore ki won so wi pe ori wo pe o dabe ni wo pe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ati re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ati re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba o papa ti dawo iborisa ati re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi o papa ti dawo iborisa ati re oni awa ti an tele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se ibi duro ti oluwa oluwa paapa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa ohun si we pe alabukun ni iwo lati odo oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo kinihi ye ke aba ara wa soro gege bi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wi pe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wi pe ese agbere o ti le gba kan nisisin yi ati wi pe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o ti n po si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin Jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin loni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa anka lati ese ikarun Johanu ori kewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mu awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mu awon elomiran niyan to de wi pe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwa su eko ajeji a o je tele eni ti nwa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitooto yo ma tele Jesu Kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin Kristi ki bi omoleyin Kristi bi ati rin irin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba Jesu rin ti a nku wa ododo ti a je ke je Jesu Kristi ki o ma we wa mo ti a n gbadura si ni igba gbogbo ti a n tele nibi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a o gunle ebute igbagbo wa nibo ni a o gunle re si ki a wo ebute awon omoleyin Kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti o ni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni eyin so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele Jesu Kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o n lo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be o yin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo o n ti kara ohun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon numeri ori kejile logbon lati ese ikokanla ni toto okan ninu awon okunrin won yi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe Olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti ansin Olorun ki a mo wipe Jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Christi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wipe ki a ma tele Olorun ninu ni ori kan na ese ikeji la bi ko se Caleb omo Jephune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Olowa leyin patapata a npe wa wipe ki a tele Olorun ki a tele Jesu Christi bi a ba nso nipa ki a tele Jesu Christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo si bi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijia nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele Olorun ki a tele lo si bi adura nitori wipe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti Olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele Olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin Olorun nitori pe o nwa ki se lati se ife enu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife enu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o la ma so pe tirun mi ni o se o ni ki a tele Olorun si ibi adura ati ibi sise ife Olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise esin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a so fun Olorun we pe gege bi a ti n gbo ipe Kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ese iwa ti o wa ninu aye so fun Olorun we pe o fe tele Jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te Olorun Olorun ti ko dun mo Olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin Kristi ni toto ki o si ranti wipe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin Oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun Olorun wipe o n fe tele Jesu o n fe tele Jesu ko si ohun ti yo ya o pelu Jesu Christi o n fe ko aye sile ki o si ma to Jesu Christi leyin ba Olorun soro ki o fun ni ore ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to Jesu Christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu Olorun dun so fun Olorun gbadura ki o to lo ri daju wipe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wipe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara emi Olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele Jesu Christi titi de opin.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki adede duro. Loni bi ati gbo eri ti awon elomiran je wo pe Olorun da won nide o gba okan won la o pese fun won o mu won larada awa paapa bi ati wa loni o ye ki agbagbo wo pe ni agbara Olorun ko si ohun to soro lati se. eje ki agbon wa soke lati gbadura lati so fun olorun ebe yowo ki ani ki a so fun olorun ki o le gbo ti wa ki o le da wa ni ide ki o se le sanu fun wa.

Israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won gbo won gba won fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o ju ni lo bi o ba npe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi amo Israeli ti mo bi oba ni Israeli bi o ba npe enikeni oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni oni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo o npe awon omo Israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wi pe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wi pe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si we pe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won o si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta din logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o ke pe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o nba awon omo Israeli wi sugbon ki se fun awon omo Israeli nikan ibawi yi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni an pe ni asako eredi ti a fi n pe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo oninakuna ti olorun n pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kookan ti o je elese eni kookan ti o je asako eni kookan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won si abe akoso si abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikookan ti a bi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti n dagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikookan ninu wa ni o ye ki a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ki a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wipe ati sako ni igba popo bi o ti le je wipe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni o ntesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri be na ni fun awon omo Israeli awon Israeli won shote si Oluwa bi o ti le je wipe o ti se won lore bi o ti le je wipe o ti daabobo won o ti pese fun won o ti mu won wa si ile ti okun fun ora popo sugbon sibe sibe.

pada leyin olorun ba kan na ni fun gbogbo awon elese gbogbo re ti a tin rigba lowo olorun gbogbo anu ti o tin fi han fun wa ko je ki awon won yi ki o teriba won ro we pe ohun ti awon ni ati igbe aye ti awon gbe o je ninu agbara awon sugbon gege bi ati ri fun awon mo israeli we pe won jiya popo a se so ilu won di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lo ri fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate se waju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki a wo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketa le logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo beni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won si mi nihi ni ari ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe ohun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko teti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aba nso nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa paapa bi aba je alaigboran bi aba je olote ti a o gboran si oro olorun bi ijiya ti de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni ti ngboran ki ijiya ti de ba alaigboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun din ni aadorin Isaiah ori karun din ni aadorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni ohun ti ran awon oluko ohun ran awon woli ohun ran awon ajihin rere ohun ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso eyi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa eni kokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri eni kokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wi pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a n rin irin kunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran
awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe isota olorun ni wi pe an ba aye dore wi pe atun lo njebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kikun oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lo olorun bi jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagbo rin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi nse egboran si olorun a wa ti a ba nse be ti a nse egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe a dabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon omo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran won ma fi sun awon ni waso wa loni won so wi pe ah awon ni waso wa ni fe ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran Jesu Christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo Israeli nje o mo wi pe ife pipe ni Jesu ni o fi seun gbogbo ti o se ni o fi so gbogbo ti o so bi o ti le je wi pe eni ti o ni ife re koja ni Jesu Christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to si n so ife olorun to n so fun awon omo Israeli bi o ti le je wi pe onife ni Jesu Christi ife ti Jesu Christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a o nife wi pe eyi ni won o fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara eyi ti oluso agutan so fun won ko eyi ti emi olorun fun ara re ti o so fun won ko gba ti o nka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun wi pe ki eyi kuro ni igbesi aye re ki eyi kuro ni igbesi aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe Matthew irere ti Matthew ori ketalelogun ese iketadinlogoji Jerusalemu Jerusalemu iwo ti o pa awon woli ti o si so okotalu awon ti aran si opa igba melo li emi nfe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro Jesu Christi ni o soro yi sori wo pe bi Jesu Christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon won yi ko gba Jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun oro yi kan na ni Olorun tun ran si wa we pe ki a ma se bi awon olote ara ile Israeli bi won ti se we pe ki a gboran si Olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a so fun Olorun wi pe ife tire ni a o se sugbon ki a to le se ife Olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki ba se we pe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si Olorun nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbesi aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo Olowa ki a to le di eni ti gboran si Olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo Olowa
ani lati ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni o ri wepe lese kese ni Olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran ilu mu wa lo si ikoko keji ipe Olorun si igboran ati ijowo ara eni e je wepe bi o ba ti di omo Olorun Olorun pe eni kokan wa wepe o ye ke a wa sinu igboran ke a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wepe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ke a wo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati ikokan din logbon e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a se di ero wowo le lori emi o se fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji la koko Jesu Kristi npe gbogbo elese ti a di ero wowo le lori gbogbo elese tin se aisimi ti se laala ti sise sugbon ti a so fun wipe ise ara wa ododo ara eni wipe ko le igba wala nitori be Jesu Kristi o npe gbogbo kan asako o npe gbogbo kan elese o npe gbogbo awon ti o ti ko eyin si hin rere awon ti won ti je ota Olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti sise sugbon ti o je wipe ise ti en se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun ni idalare ni waju Olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma nfa ibanuje o ma nfa laala o ma nfa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo nki o nki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran ohun to ni lati se ni wo pe ki o wa wole lese Jesu wo pe o fe je ti Olorun wo pe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o nso fun wa sugbon mo so wo pe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wipe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o ti le je wipe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re kon ni ati nse sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa ti npe eni kokan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun wa wepe e gba ajaga mi si orun yin ki ese ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je wepe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni wepe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n sọ fun wa ni wepe a ni ni ajaga yi ni ọrun wa ki a ma ba le lọ sinu aye mọ ki a ma ba le se ohun ti awọn yoko ti o wa ninu aye ti won se o ni e gba ajaga mi si ọrun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si ọrun wa a ko ni le lọ si ile ijo ti awọn aye mọ a ko ni le lọ si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jọ ati iborisa ati wepe won tun lo eyan tun lo n gbegun
onigbagbo ki yo le se iru nkan be nitori wepe a nko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo olorun a ki le jamo eni to je sose tele tele bi a ba ti di omo olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wepe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo olorun ife olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wi pe ti ti a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabale ki a jowo ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma nfe lati gbeja ara re o ma nfe lati gbesan o ma nfe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si pada oni gba ti a ti di omo olorun nisinsin a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wi pe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wi pe awa la tun ja lati gbeja ara wa eyi ni omo olorun ki se lo sile ejo eyi ni omo olorun ki se ko iyawo re sile eni omo olorun ki se so wi pe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mun lati fi han mun lati je ni yadada kin ti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi nba eniyan lo so mo wi pe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacobo ori kerin jacobo ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun eko oju ija si esu ohun o si sa kuro lodo yin nkan meji ni a so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji eko oju ija si esu bi ki ba se we pe agbe isise kini ki yo sese lati gbe isise keji bi ki ba se we pe ateriba fun olorun ki yo le sese fun wa lati ko oju ija si esu eni opolopo ni won ofini isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ija si esu nitori wi pe won o teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigbati olorun so fun wa wi pe enikan ti o se oni wi pe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wi pe olorun ni toto ni nkan yi dun mi sugbon nitori ti re mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo we pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni we pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun bi o ba je ni to ma nsoro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o ma nfa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti a ngboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun o gbe ebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe o gbodo koro si baba lenu o gbodo koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri wi pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni ba le e jade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa ti nbe lorun nko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a o gbodo ko yawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa ti nbe le orun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa ti nbe le orun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won yin da nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so
eyi ni pe a ngboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa oni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu we pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o tin ko wa olorun fe ki a teriba olorun fe ki a gboran o si n pe wa loni leekan si we pe ki a teriba ki a gboran ye ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun wi pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro olorun ni wi pe a o se yin ni wi pe a n teriba fun olorun ba olorun soro yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran ma se je alagidi omo ni waju oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife olorun olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. A dupe lowo yin nitori wipe a tun pejo loni ni waju yin. E ti se wa ni eni ibukun. E ti fi opolopo ibukun da wa lola ore ofe yin. Anu yin, agbara yin, itanshan yin mwale yin rere. Bogbo nkawa yin yoti farahan, ni igbese aye wa. Ni tori anu yin lori wa. Ati tori ife yin fokan wa ti eko fe ke ashebe. Eje ke amon na igbala. Eje ke amon na iye. Adokwe baba. Egba kwe ati yin waloro ko Jesu. Adokwe fun okpo lokpo ibukun. Ti eti da wa le wa lori adupe fun awon opolopo ti e se ni igbese aye wa ki atoni ipade ti ago ajo ati lati igba na ni ibukun yin ni o ti nsan lori wa egba ope ati yin wa adupe wepe eje ki a mo ona igbala adupe wepe e se wa ni olori ire lati le gbadura agba yori si igbala adupe fun iyipada okan adupe fun idani loju orun rere adupe wipe bi aba fi aye yi sile ni gbo se wipe a o ri yin a o se wa pelu yin adupe fun awon o ti e ti nje ki o ye wa ninu oro olorun egba pe ati yin wa ni oruko Jesu adupe fun ipejopo wa loni adupe pe e ti ba wa bere adupe fun awon ti an gbo gege bi eri gege bi awon ise iyanu ti en se adupe egba ope ati yin wa loni a nbebe wi pe e o la wa loju e o ko wa yo si le ye wa dara dara bi o ti pa awon ibukun won yi mo ni igbese aye wa adupe wi pe e ti gbo adura wa a nfe ifarahan yin ju be lo laarin wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa adupe lowo Olorun fun awon eri ti an gbo adupe fun awon ise iyanu ti iyipada okan ise iyanu ti idani loju igbala Olorun ni igbese aye wa ise iyanu isodi mimo ise iyanu ipi agbara mimo kuni ise iyanu iwosan ati idande ati itunisile kuro ninu tubo esu adupe fun ipese Olorun fun awon eri ti an gbo awon eri ti o nto wa leti lati ekun kookan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago ni osu kejila odun ti o koja ani okan ope ati iyin si Olorun fun awon nkan ti o nse ati awon nkan ti a gbagbo wipe yo ma tesiwaju lati se ni igbese aye wa loni ohun ti o dara fun wa lati gbe yewo ninu oro Olorun o ni bi a o se pa awon ibukun wonyi mo ninu okan wa ninu aye wa ni idile wa ati ninu ijo o ye ki a le wo inu iwe mimo ki a le ri ona ki a fi pa ibukun Olorun mo eyi ni a fi n ba wa soro loni lori akori yi eni ibukun eni ibukun eyi je okunrin tabi obinrin omode tabi agba lokunrin lobinrin bi a se le ni ibukun Olorun ati bi awon ibukun wonyi ti o fi le ba wa kale eyi je pe ki o le je ajemonu fun wa ki o le je ibukun ti a ni loni ti o se wa titi pelu wa
2: titi o fi ri Jesu loju koju ohun to se ni laanu ni wo pe opolopo ni o ma ni ibukun olorun o sese bi abani ipago yala ni asiko keresimesi tabi ni akoko igba miran ti a ni ipago sugbon bi won tin ni awon ibukun wonyi be ni won so won nu nigbati ago ba pari sugbon ohun ti o je edun wa ohun ti o si kan wa gbogbon ni wo pe o ye ki a le so fun ara wa ninu iwe mimo bi a se le ni ibukun olorun ti ibukun olorun yi yo si ma tele wa ni ojo wa gbogbo ninu bibeli ni ati ri opolopo iwuri nipa bi ibukun olorun se po ni igbese aye awon omo israeli ati ni igbese aye awon omo ehin jesu christi ati ni igbese aye awon ti o gba olorun gbo awon ti won gba jesu christi gbo ti a si gba okan won la ninu maje mo titun gbogbo awon iranse ti olorun ran si awon eniyan re bi woli ninu maje mo lailai bi awon aposteli ninu maje mo titun ati jesu christi omo bibi olorun kan soso papa gbogbo won ni won so fun wa bi a se le ni ibukun ni igbese aye wa ati bi a se le pa awon ibukun wonyi mo je ki a wo oro olorun ninu deuteronomy ori 30 lati ese ikokandilogun emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun siwaju re nitori na yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re ki adroni hi ki a wo ohun ti olorun so fun awon omo israeli ki a se mo we pe olorun wa o yi pada bakan na ni lana loni ati titi lai ife inu re we pe ki awon omo israeli ki o ni ibukun ki ibukun yi ki o wa pelu won titi won fi pe aye sile ti won fi wa si odo olorun ife inu re yi kan na o wa titi di oni fun awon omo olorun fun awon ti o ti ba alaja nipa iwenumo eje jesu christi nipa kiko ese sile nipa wiwa idariji lodo olorun nipa nini alaafia pelu olorun nipa ise jesu christi lori igi agbelebo awon ti won ti ba olorun laja ti won ti di omo olorun ti won je eni igbala o je ife olorun bakan na loni we pe ki a ni iye ki a ni ibukun ki a ni alaafia ki alaafia yi ki o si wa pelu wa titi a o fi fi aye sile ninu ese ikokandinlogun yi ni olorun ti nso fun won o si nso fun awa na we pe emi pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe emi fi iye ati iku ibukun ati egun si waju re nitori na yan iye ki iwo ki o le ye iwo ati iru omo re se gbogbo wa ni amo gege bi eni to dagba die eni to toju bo eni to ti wa ni aye yi fun igba die wo pe bi a ba fe soro ti ari wo pe oro yi je otito a ma n pe awon eleri si oro yi a ma n so wi pe mo pe lagbaja ati temedu jeri oro yi awon oro ti a ba fe fidi re mule bi oro won yi bi o ba se nipon to bi o ba se je otito to bi o ba se pataki to ni awon eni ti a pe jeri ni won ma se pataki bakan na nihin ni olorun fe soro oro ti ko fe ki eni keni ki o ro we pe ki se otito oro ti yo duro titi orun ati aye yo fi koja lo eyi ni olorun fi pe awon eleri ti o tobi awon eleri ti ko si fun igba die o so fun israeli oni egbo oni mo pe orun ati ile jeri ti yin le oni pe e je ki o ye wa wi pe ohun ti olorun so o se pataki to be ti o fi n fi orun ati ile jeri gege bi eleda eleda orun ohun aye o pe gbogbo orun ati gbogbo aye o fi won se eleri otito ti o fi idi re mule nihi ye ki o yi on igba na we pe ohun ti olorun so fun wa nihi o je ohun ti o se pataki o so fun awon wonyi o si so fun wa wi pe ohun fi iye ati ibukun se waju wa o si so fun wa ohun ti o ye ki ayan o je ki o ye wa wi pe gba ti ohun da eniyan o da wa gege bi eni ti o le yan ohun ti o dara eni ti o le yan ona ti a fe rin ona ti a fe to awon elomiran ni aileko ihirere ti won je ni aini oye ohun ti a pe ni ihirere Jesu Christi tabi aileko oro olorun ni kikun won a ma so wi pe olorun ti se ayanmo awon ti o ni gbala tabi awon ti yo segbe awon miran ma so wi pe olorun ti yan awon ti o je wi pe ori buruku ni yo wa titi lai ni igbese aye won won ma so wi pe olorun ti yan ibi iku aisan aini o ti yan ma awon kan wi pe o sese kiru awon be ki won ki o gbadura ki won ki o gba awe ohunkohun to wu ki won ki o se tabi ki won ki o le se wi pe ko si yipada ayanmo ti o wa ni igbese aye won nihi ni olorun ti ja iru awon be ni koro ni o ti da won lebi ni o ti pe won ni oporo ati eleko eke o ni ohun pe orun lati jeri wi pe ko si ayanmo ibi fenikeni wi pe ohun ti fun won ni iye ati alaafia ati iku o ni ohun pe gbogbo ile ki se ni orile ede Nigeria nikan o ni ohun pe gbogbo ile gbogbo agbaye ohun pe won jeri wi pe ohun ki yan ibi fun enikeni wi pe bi ibi aifan aini ba wa fun enikeni o je wi pe iru eni be ko mo ona itusile ko mo ona igbala ko mo ona bi a o ti yan iye ati ire oni nitori be ki aye so pe olorun ni o fun wa ni ibi ni o yan ibi fun wa ni igbese aye wa oni nitori na eni ti o le dayan ni eni kokan wa yan iye ki iwo ki o le iye iwo ati iru omo re o tun wa tesiwaju ninu ese ogun oni ki iwo ki o le ma fe oluwa olorun re ati ki iwo ki o le ma gba ohun re gbo ati ki iwo ki o le ma faramo nitori pe ohun ni iye re nihi ni a so fun wa nipa eni igbala nihi ni a so fun wa ona igbala o je ki o ye wa oni bi a ba fe ni alaafia oni owo wa lo wa bi a ba fe ni iye owo wa lo wa bi a ba fe ni igbe aye alaafia ati ojo gigun oni owo wa lo wa oni nitori be oni ki iwo ki o fe oluwa olorun re a si mo wi pe ko se se fun eda lati fe oluwa olorun bi ki ba se wi pe akoko mo ife olorun ni igbese aye wa nitori olorun fe araye to be ge ti o fi omo bibi re kan soso fun ni wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki yo ko sugbon yiye ni yo ye wi pe iru eni be ki yo segbe nitori be bi o ba mo ife olorun o je mo nigba ti olorun ba nda wa lebi ese wa ife olorun ni nitori pe awon elomiran ni olorun fi sile fun irira ti lati ma se ohun ti ko to kile ti o fun sile fun irira nitori pe nigba ti o kilo nigba ti o nawo anu si won nigba ti o npe won si abe abo nigba ti o npe won si igbala won ko nani sugbon awa ni olorun se lori ire to ta wa lolobo awa ni olorun se lori ire ti o n so fun wa wi pe ona ese ko dara awa ni olorun se lori ire ti o je wi pe o da wa lebi ese wa bi olorun ti n da wa lebi ese wa be ni okan wa n gbogbe be ni a n sato olorun lo be ni a n so fun olorun wi pe a ko fe segbe ife olorun ni bi ki ba se pe ife olorun bawo la se mo bi ati gbadura bawo la se mo bi ati toro idariji bawo la se mo bi ati n so fun olorun wi pe ki o sanu fun wa báwo ni a se gba ẹbọ Jesu Christi lori igi agbelebo báwo la se gba gbọ ife olorun ni bi a si ti gba gbọ
1: bi ati je ki ife olorun yi ki o fese mule ni igbese aye wa o wa nso fun a wi pe gba ti ohun ti koko fe wa gba ti ohun ti dari wa nitori ife re gba ti o ti gba okan wa la nitori ife re o ni nisisin ki a wa ki o fe oluwa olorun wa ikeji o ni ki e le gba ohun re gbo awon elomiran oye oye won bi a ba nso nipa ki a gba ohun re gbo o ma ro we pe igbagbo nikan ni a so nipa re lati oni lo je ki o ye o wi pe igbagbo ati igboran won je ibeji ti o jade lati nu iya kan na bi a ba tin ri taye ni a o ma ri kende bi a ba tin ri igbagbo ni a o ma ri igboran o ye ki o ye wa wi pe igba ti o nso wi pe ki iwo ki o le gba ohun olorun re gbo o nso fun a wi pe bi a ba gba olorun gbo a lati gboran si lenu bi a ba gba olorun gbo a lati rin gege bi ilana ti o fi sile fun wa nitori be je ki o ye olatori lo wi pe igbagbo ati igboran won ki fira won sile awon ti o ba ni aigbagbo awon ni a ma ri ko ma nse igboran si olorun awon ti o ba gboran si olorun awon wonyi ni o gba olorun gbo won gba oro olorun gbo won gba ileri olorun gbo won gba idajo olorun gbo won gba gbogbo ti olorun so ninu iwe mimo won gba gbo awon inu ma gboran se olorun lenu o wa nso ni iketa wi pe ki iwo ki o le faramo wi pe ki a faramo olorun ki a joko ti olorun se eyi ni so yi o nitori wi pe mimo le olorun aimo ko le faramo olorun eni pipe le olorun aipe ko le faramo olorun eni ti o funfun gbo lai si okunkun ni olorun okunkun ko le faramo olorun nitori be bi a ba nso nipa wi pe ki iwo ki o faramo o nso fun a wi pe bi a ba fe faramo olorun ohun kan lo ma pin ni niya ohun kan lo ma ya ni nipa si olorun ohun ni ese a ko gbodo gba ese aimo alebu ni igbese aye wa bi okunkun bi o ti ba tin wo igbese aye enikeni iru eni be ko le faramo olorun nitori be o ye ki a lakaka o ye ki a gbadura o ye ki a se ohun gbogbo ti olorun be lowo wa ki a ri wo pe ise okunkun irubo ti a ko fese mule ninu oro olorun irubo ti o pa ebo Jesu Christi ti o pati sapa kan ti o tun wa irubo miran iru eni to ba nse be o nto ise okunkun leyin iru eni be ko le faramo olorun bi a ba si fe ki ibokun ki o wa ni igbese aye wa bi a ba fe yan iye ni toto ti a si fe yan ibokun ni toto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a faramo oni nitori pe oni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisin yi pe bi a ba nfe emi gigun bi a ba nfe alaafia bi a ba nfe ibukun o ye ki a faramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile na ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jakobu lati fun lati fi fun won ye ki a wo Deuteronomy yi kan na lati ori keji din logbon Deuteronomy lati ori keji din logbon ese ikini yo si se bi iwo ba farabalẹ gbo ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun ole oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun wonyi yo se se sori re yo se ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re ibukun ni fun oni ilu ibukun ni fun ole oko ye ki a duro nibe o nso fun wa wi pe olorun je olubukun o si ma nfe lati bukun awon omo ti re o wa nso fun a wi pe o wa lowo wa bi a o ba gboran bi a o ba feti si awon amuye awon ti olorun be lowo wa wi pe bi a ba se won pe o daju pe ibukun yo je ti wa awon elomiran won ki feti si oro olorun won ki farabale wo ni ese kini oni yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran won ma kanju popo bi aba wasu won ma kanju bi aba lo si ikeko bibeli won ma kanju bi o ba si je we pe awa ni aya ojo oni fun ise iyanu ati akoko isoji won ma kanju won ma so we pe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbo wole awon alaisan nigba wo ni won so we pe ki awon arun ati awon aisan ati awon adebo gbogbo to wa ni gbese aye wa we pe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura ṣugbọn ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun je ki a wo iwe iwe mo se npada bo ni iwe Deuteronomy ṣugbọn mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ilesin ti o ma nro we pe adura nikan ni ona si ibokun o sese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o sese e to je we pe o ngbe bibeli losan o ngbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o sese awon ti o je wi pe won ma nfe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won fe gbadura o sese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won fe gbo oro olorun won ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbesi aye won ki o le pora ni soro oni bi a ba fara bale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wi pe ki a kan ma ran nise e lo mu iwosan wa fun mi nbe yen lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamọ si lo mu awon dukia aye yi so mo wi pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko feti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ki a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba ti n waasu fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fase rale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwaasu ma pari eleyi na de ti n poju a o ni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli bibeli sa abeni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ki a to wa si waju re oni bi a ba ti n bo ni waju olorun oni ki a setan ki a mura sile lati farabale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se ti n gbo ki a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni we pe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbesi aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbesi aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wi pe bi a ba se ojuse ti wa yo ribe ni oruko Jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wipe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko Jesu sugbon ki o tori be ini a fi so wipe o ye ki a fiti si ife olorun ki a fiti si oro olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba di arin wa bi a ba so fun wipe arakunrin bi o ba so wipe o je eni igbala e se ti o fi je wipe o tun je akobirin jo ani ah ma ka o fi si mi lese ma ko mi lofin o ti mo mo ni pe alaanu lo lorun be ni alaanu lo lorun sugbon o je eni mimo alaanu lo lorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o nfe ki atele bi o ba so fun elomiran wo pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a si ri wo pe o dabi eni wo pe e n jeri pe e ti di eni gba ani be ni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijo ye wo pe olorun ofin mi sile bi mo ti n kunle bayi be olorun se fun mi bi mo ti n bere be olorun da mi lohun ati wo pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to ye pe mo gbagbo wo pe yo mu won se gba so pe a dupe lowo olorun o e ma tesiwaju osugbon ewo le tun kokora yi teti torun towo ti gbogbo e e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun kokora eyi chain lorun eyi ti bilete eyi ti bi nimu ni gbogbo e ani a mi o wa fun yin eti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba nfe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wo pe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo adai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso sugbon mo fe je eni ti o gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wi pe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun o lori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbe wo ni awa na gbe wo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun o lori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun o lori ofe lati pa gbogbo ase re mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wipe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wipe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wipe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wipe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de ni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wipe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wipe o nfe yi pada o fe igbala toto yo gba okan re la yo yi opada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun won yi fun mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wipe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti n gboran won ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe ogaju gbogbo orilede aye lo wo kenihi awon elomiran ti oye oye won ma tanra won je won si ma n fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo darapo mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe en datunbi datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba ah wa di alai ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti parabale iwo je eni ti feti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon mo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san wo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irinwo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri beni olorun be si ni se ise iyanu beni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bokun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo n fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba n fe ibukun olorun ni pe esa agboran.

O ti to akoko lati lo siwaju Oluwa ninu adura. A fe lo gba adura bayi. Akoko, a fe dupe lowo Olorun. Nitori pe Olorun wa dara si wa. Bibele so wipe eniyan iba ma yin Oluwa. Eniyan iba ma yin Oluwa, eniyan iba ma yin Oluwa. Ni mi mo riri si ohun ti Olorun nse laenu re ki o bere si dupe lowo Olorun. Ki o ma yin onile ayo logo dupe lowo e fi mori han fun ife iyonu re lori aye wa dupe lowo Olorun Olorun wa dara je ki a yin fun opolopo ipese ti o kun yi ti Olorun fi fun baba wa ninu Oluwa Oluso agutan wa baba kumu yi e je ki a gbadura si Olorun ka dupe lowo e pe Oluwa o se o to n ba wa fun baba wa ni agbara atokiwa opolopo agbara ti ko lodi won fun baba wa ninu Oluwa e ja dupe lodo Olorun ka fi imore kan fun ka so pe Oluwa seun Olorun o fi baba wa ninu Oluwa sile Oluwa n lo won fun ogo e lona kan tabi omiran a fe gbadura ka so fun Olorun ipe ki Olorun o wa da si awon oran awon orilede gbogbo gbogbo orilede patapata Oluwa da si gbogbo awon oran orilede gbogbo ki o se fowo to kan awon adari wa awon to n sakoso wa lati ma se ohun ti o to ohun to ye ohun to bojumu ohun to n fi ogo fun Olorun to ma ran awon ara ilu lowo Oluwa fi owo to kan won lati le ma se mo fe ki o gbadura ko so fo Olorun ohun ta n be lowo re ni yi Oluwa jo pe Oluwa seyanu da si oran gbogbo orilede je ki ife re ko ma farahan je ki agbara re ko ma farahan mo fe ke je ka gbadura ka bi lowo Oluwa a n fe itun soji ati soji to lagbara ninu ijo pe ki Olorun je ki ogo e ogo Oluwa ko kun gbogbo aye gege bi omi ti kun gbogbo aye Oluwa ti kun gbogbo ile je ki ogo re ki o kun gbogbo aye Oluwa so ijoji je ki ijo ma ni iriri isoji to lagbara e je ki a lanu ka gbadura ka so fun Oluwa a fe pase a fe kede e wi pe enuna ipo oku ko ni bori ijo Olorun alaye won le ma da alara won le ma lo sotun kan ma lo sosi sugbon enuna ipo oku ni bori ijo lanu ko gbadura ko so fun Olorun ijo Kristi ni ijo Kristi yo si duro.

0: pẹ̀lú wọn pẹ̀lú ẹlòmíràn. Nítorí náà ni ìgbéraga ṣe kà wọ́n lọ́rùn bí ẹ̀wọ̀n ọ̀ṣọ́, ìwà ipá sì bò wọ́n mọ́lẹ̀ bí aṣọ, ojú wọn yọ jáde fún ìsanra, wọ́n sì ní ju bí ọkàn wọn ti ń fẹ́ lọ. Wọ́n ẹni yìí ó ń wo àwọn tí wọ́n wà nínú ayé, ó ń wo ìgbéga ti ayé, ó ń wo owó àti dúkìá tí wọ́n ní nínú ayé, ó ń wo àwọn fàdákà wọn àti ohun ìṣọ̀ṣọ́ wọn. Ó ní nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àwọn nǹkan wọ̀nyí, ó ń wo bí wọ́n ṣe sanra tó, ó ń wo bí wọ́n ṣe ní nǹkan ti ayé tó, ó ń wo àwọn ènìyàn búburú. Ó ní wọn kò dàbí ẹni pé wọ́n ní wàhálà, bẹ́ni pé wọ́n ní àìsàn, bẹ́ni pé wọ́n ní ìrora. Ó sì rò wípé ohun tóun ń sin Ọlọ́run, wípé òun ò ní nǹkan ti ayé gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó wà nínú ayé. Ó ní ẹsẹ̀ òun fẹ́rẹ̀ yẹ̀ nígbà tí òun ro àwọn nǹkan wọ̀nyí. Bákan náà ni bí ìwọ pàápàá bí o bá ń rò wípé àtìgbà tí mo ti ṣe àtúnṣe, ó dàbí ẹni wípé mi ò ní nǹkan tó àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n ṣì wà nínú panṣágà síbẹ̀síbẹ̀. Bí o bá ń ro nǹkan wọ̀nyí, ó ṣeéṣe ìpadà sẹ́yìn lè dé. Ó ṣeéṣe kí o máa rò wípé ìgbà tí mo ti fi iṣẹ́ ilé ọtí, iṣẹ́ ilé sìgá tí mo ti fi sílẹ̀, ó dàbí ẹni wípé àwọn tí wọ́n tún ń ṣe iṣẹ́ ọtí, àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ nínú ilé tí wọ́n ti ń ṣe sìgá, wọ́n tún ní nǹkan lọ́wọ́ jù mí lọ. Tàbí kí o máa rò wípé ìgbà tí o ti sọ pé ó bọ Ọlọ́run dúró, ó fi àyè sílẹ̀ láti ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, wípé àwọn tí ò lọ́lọ́run, àwọn tí ò nígbàlà, wọ́n ní nǹkan jù ọ lọ. Bí o bá ń rò bẹ́ẹ̀, ìpadà sẹ́yìn lè dé. Wẹ́sẹ̀ 16, nígbà tí mo rò láti mọ èyí, ó ṣòro lé ojú mi. Nígbà tí mo rò láti mọ èyí, ó ṣòro lé ojú mi, títí mo fi lọ sínú ibi mímọ́ Ọlọ́run. Nígbà náà ni mo mọ ìgbẹ̀yìn wọn, arákùnrin arábìnrin ìgbẹ̀yìn lójú. Ó ní nígbà tí òun ro ti ìpín àwọn ènìyàn búburú nínú ayé, wípé wọ́n ní ipò pẹ̀lú àwọn òṣèlú, wọ́n ní ipò ọlá nínú ayé, wọ́n ní owó, wọ́n ní iṣẹ́, wọ́n ní ohun àlùmọ́nì ayé, wọ́n ní gbogbo nǹkan tí ojú wọn ń fẹ́. Ó ní nígbà tí òun ro nǹkan wọ̀nyí, ó ṣòro fún òun, kò yí òun rárá, wípé àwọn aláìgbàgbọ́ wọ́n ní ju òun tí òun jẹ́ onígbàgbọ́. Ó ní títí mo wá fi lọ sí ibi mímọ́ Ọlọ́run, ìyẹn ilé Ọlọ́run, nígbà náà ni mo mọ ìgbẹ̀yìn wọn. Ní tòótọ́, ìwọ gbé wọn ka ibi yíyọ́, ìwọ sì tì wọ́n ṣubú sínú ìparun. Báwo ni a ti mú wọn lọ sínú ìdahoro yìí? Bí ẹni pé ní ìṣẹ́jú kan, ìbẹ̀rù lè a fi run wọn pátápátá. Lẹ́yìn yìí ni ó wá sọ ní ẹsẹ̀ 15 wípé nísinsìnyí tí mo ti kẹ́kọ̀ọ́, nísinsìnyí tí mo ti kọ́gbọ́n, nísinsìnyí tí mo ti rí ohun àìrí, nísinsìnyí tí òye ti yé mi, nígbà tí mo dé ilé Ọlọ́run, ó ní nísinsìnyí ta ni mo ní lé ọ̀run bí kò ṣe ìwọ? Kò sì sí ohun tí mo fẹ́ lé ayé yìí pẹ̀lú rẹ bí kò ṣe ìwọ nìkan ṣoṣo. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a máa ṣàfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè, kí a mẹ́ṣẹ̀ jẹ́ kí ọkàn wa kí ó máa ṣàfẹ́rí ohun tí à ń rí. Nínú Kọ́rìntì 2:4, Kọ́rìntì 2:18, níwọ̀n bí a kò ti wo àwọn ohun tí à ń rí bí kò ṣe ohun tí a kò rí, níwọ̀n bí a kò ti wo ohun tí à ń rí bí kò ṣe ohun tí a kò rí. Àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá lọ sílé aláìgbàgbọ́, wọ́n a máa wo ẹ̀rọ amómitutù tí àwọn wọ̀nyí ní, wọ́n a máa wo ẹ̀rọ afẹ́ atẹ́gùn tí àwọn wọ̀nyí ní, wọ́n a máa wo gbogbo nǹkan tí wọ́n ní, èyí tí wọ́n tẹ́ sílẹ̀, èyí tí wọ́n tẹ́ sórí tábìlì. Wọ́n a máa kérora nínú ọkàn, wọ́n máa ṣe ìlara wípé èmi tí mo ń sin Ọlọ́run, mi ò ní eléyìí, mi ò ní eléyìí. Ó ní àwa tí a ní Ọlọ́run, ìgbà tí wọ́n ń bọ̀, nítorí àwa kò wo ohun tí à ń rí bí kò ṣe ohun tí a kò rí. Kí ló ṣe? Nítorí ohun tí à ń rí ní ti ìgbà ìsinsìnyí, wọn kò ní pẹ́ kọjá lọ, ṣùgbọ́n ohun tí a kò rí ní ti ayérayé. Yẹ kí a lọ sí apá kejì nínú ẹ̀kọ́ wa, kí a padà sí Kolose 3. Nísinsìnyí a ń wo fífaramọ́ Kristi àti ààbò rẹ̀, fífaramọ́ Kristi àti ààbò rẹ̀. Kolose 3:3, nítorí ẹ̀yin ti kú, a sì ti fi ìyè yín pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run. ede ti a lo nihi a lo ede ti o le ye wa sugbon so nipa ohun ti emi ke akoko wo nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wipe ati shinipo pada e je wipe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni mo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a shinipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wipe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wipe ina njo ni a wa nibi ti o je wipe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wipe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu wa kuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu wa kuro nibi isodahoro ti a wa tele tele a si ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu wa kuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma n yi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma n so wipe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awujo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti ati jidide o wa n so ni ese iketa yi o ni nitori eyin ti ku kii se wipe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo ti le wa lori akete aisan ohun kan ti ba sele si bo ku toro kobo lowo e o ni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti si waju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi a ba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mu gbo o tun lo mu siga tabi o n kegbe kegbe awon nkan wonyi ko ni jo nigbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si nipo pada lati kuro ninu awujo awon elese sinu awujo awon omo olorun o ni a se ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe abo daju lori wa abo olorun daju lori wa nitori wipe ati fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu olorun orin Dafidi ori kokan din adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo mi ati o di mi olorun mi eni ti emi gbẹkẹle o ni bi abamo olorun ti a si joko labẹ ojiji olodumare a o le wi fun olorun pe iwo li abo mi ati pe iwo li odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa so fun wi pe be na ni ani abo a si ni olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ki a wo orin David yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin David ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin David ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo olorun ye ki n se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese kerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeraya omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Oluwa fi won pamo sugbon Oluwa fi won pamo adura mi ni wepe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo wepe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo wepe ohun pa pa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pa mo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo pada wa Kolose ori keta Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale li orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomo gbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Kristi won so pelu idaniloju ti o da saka awon won yi mo wi pe olorun ko le seke won so wi pe Jesu Kristi oluwa wa yo farahan o n pada bo lekeji o si so oni nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan ije wi pe bi o tile ti para pamo le orun bi o tile ti lo si orun o n pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Kristi n pada bo lekeji Timoteo kini ori kefa ese ikerin la ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan oluwa wa Jesu Kristi titi di ifarahan oluwa wa Jesu Kristi Titu ori keji ese iketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogun Olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Kristi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun Olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji din logbon be ni Kristi pelu leyin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan ni igba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wi pe lekan soso Jesu Kristi ti a pa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo ni igba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan ki se wo pe yo tun wa se irubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo na re lai si ese fun igbala ninu johanu kini ori keji ese keji din logbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigba ti ohun o ba farahan ki a le ni igboya ni waju re ki oju ma si ti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Christi ni igba ipadabo Jesu Christi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini ewo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olupe omo olorun le awa se nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han awa mo we pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluko eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Kristi se o ti ni Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si Olorun se o ti faramo Kristi o si ni abo ninu Kristi o ni iye anipekun ninu Jesu Kristi iye anipekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se o ni ireti ninu Olorun we pe nigba ti Jesu Kristi yo farahan nigba ti yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba Olorun soro bi o ba ti ni daniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun Olorun we pe o fe ni igbala to to bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so kan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo ni igba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a gbadura titi ofin idaniloju pe o sese ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yi o de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de e je ki a gbadura baba wa ti nbe le orun baba Jesu Kristi Oluwa wa eni ti o fe wa ti o ran Jesu Kristi lati wa se aye yi lati ku fun ese wa eni ti o fe wa to be ti ko fe ki a segbe sugbon ti o n pe wa lati gbagbo ninu Jesu Kristi ki a ba le ni iye ni pekun a fi ogo iyin ati ola fun oroko yin egba ope wa ni oroko Jesu adope wipe e ti fi anu yin han fun wa lati ibere odun yi titi de opin re adope wipe e se wa ni olori re adope wipe e ko wa bi ati gbadura adope wipe e fun wa ni igbagbo lati ro mo yin ninu ofi ola wahala ti o wa ninu aye adope wipe e ko wa lati sumo yin nigba ti aye n ba wa jagun nigba ti ese n gbogun nigba ti esu papa ti o n wa eni ti yo paje e pe wa sinu agbo e si pe wa si abe abo adope lowo yin e gba ope ati yin wa laarin odun yi opolopo akoko lo wa ati igba riri je
1: igba airije, igba ayo, igba ekun, igba omije, sugbon ninu gbogbo re, e je ki alaaja, adupe lowo yin, e gba ope ati yin wa, ni igba ini, e pese fun wa, ni igba irobinu je, e tu wa lara, e si tu wa lokan pelu, ni gbogbo awon ti alakoja ninu odun yi, e somo wa, gege bi baba ti ma somo omo. Adupe lowo yin e gba ope ati yin wa nje bi ati wa nihin loni an bebe wi pe e fun alori ofe si wi pe ohun gbogbo ti a o se iwa ti a o ho ati bi a o se korin ni bi a o se gbadura ni ohun gbogbo ti a ma se je ki o wa gege bi ibamu ninu oro yin ni oruko Jesu bi ati n gboro yin nisinsin yi e fun ani eti omo ti yo gbo ti o si se ohun ti en so fun wa lati se adupe wepe e ti gbo ti wa asibe yin wepe gege bi a ti ma gboro yin nisinsin yi wepe oro yi yo je anfani fun wa yo si pese wa sile lati wa pelu olorun titi ni oruko Jesu Kristi oluwa wa lati igba ti a ti bere isin ni a ti nso ti a si ndupe lowo olorun wipe olorun ti o mu ari ibere odun yi o tun sanu fun wa lati je ki a ri opin re ebe ati adura wa siwaju si ni wipe gege bi olorun ti pa wa mo ti o ti se wa lore wipe iwa wa irin wa oro enu wa ise wa wipe yo ma fi ope fun olorun ni igba gbogbo gege bi awa na ti mo wepe ati sumo opin odun yi wepe ko to ojo meji ti odun ti a wa ninu re yi ti o fi di ogbologbo odun e ni wepe ti o fi koja lo ti a o fi bo si odun titun oro iyanju ti a ni loni ninu iwaso wa ni ero nipa igbeyin eda ero nipa igbeyin eda ki awo Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won won iba ro igbehin won ese olorun yi ti o n pe wa lati je ologbon ati ti o si n pe wa lati ro ti igbehin wa oni a fi soro loni lori ero nipa igbehin eda olorun je ki oye wa awa paapa gege be ni ti o foju sile ti a ri ohun ti o n lo ni ayika wa a mo wi pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a foju ri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a n wo bi ounje ti a n je bi ile ti a n gbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun daradara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma n so fun wa bi ekun pede ale kan wipe ayo n bo lowuro bi atile n sunkun sibe a mo wipe ekun sisun olopin ni idakeji bi a n rerin bi a n yo bi a n jeun bi a n sise bi a ni awon nkan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu ohunkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro we pe bi a ba ji laaro a ma n reti we pe ale yo de ojo kookan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kookan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kookan ati odun kookan wo nigbati awa ni osu kini odun yi o dabi eni wi pe odun na ki o lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won sin ro wi pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti koni si opin sugbon nihin la duro ti an wo iwaju ti a si mo wi pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abosi wi pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro wi pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a n gbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi papa gege bi orilede ati gege gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipasẹ Jesu Christi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a o ma ro ti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won ibaro igbehin won ye ki awo nkan meta gege bi akori ninu iwasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbehin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbehin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi Jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisinsin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti asin dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awaye ma lo nitori be aye ti a n gbe gege bi eni kokan o ni opin o ye ki asin ma ro le kokan ki a tile wi pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori keta dini adota Isaiah ori keta dini adota ese ikeje iwo si wi pe emi o ma je iyalode titi lai be ni iwo ko fi nkan wonyi si aya re be ni iwo ko ranti igbehin re awon odo won ma nro wi pe won o je odo titi nitori be no ma se nso wi pe je kin jaye ori mi gege bi eni wi pe aye ko lopin awon elomiran ti won fara fun ijo jijo oti mimu irede oru won ma ro wi pe gbati awon ni ewa gbati awon ni aso gbati awon ni owo gbati awon ni awon nkan aye yi won ko mo wi pe aye nkoja lo ati awon nkan ti o wa ninu re wi pe aye ko duro ati wi pe awa papa gege bi eniyan won ma nso fun wi pe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni wi pe akoko yi ti awa akoko yi ni ari ni o je ti wa ati wi pe igbesi aye wa o nkoja lo eni yi ti a ka nihin ni o nja lankato ni o nso wi pe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wo pe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wi pe yo ma wa titi eni ti o ba je alai loye ni o ma huwa be ni o ma wo inu dingi be ni wi pe ewa ti o ri nisinsin yi ilera ti o ni nisinsin yi agbara odomokunrin ti o ni nisinsin yi wipe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wipe aye ti a wa o lopin aye ti a n gbe o lopin wipe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wipe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lọlọrun ti won ro wi pe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti a n gbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adugbo wa won le oruko won mo be won ro we pe awon wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je ku je nigba ni awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wi pe awa ti a je omode a ko ti pe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wi pe bi a soro olorun fun won won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi titi awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisinsin nitori pe ki lawon tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro we pe awon o ma je iya lode titi lai sugbon awon na da a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi a ti gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi aba ti nri awon ti an gbe lo si ite awon ti an gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan won yi won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yi won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi ohun ti an so ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma nlo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma nlo sopin gege be ni igbese aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo Heberu ori kesan Heberu ori kesan ese iketa dinlogbon ni won bi a si ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku le kan soso sugbon lehin eyi idajo bi a ba nronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwo eniyan ni ma ku wa ti ma gbe igbese aye re be ni we pe aye o lopin be ni we pe ko si ojo iku be ni we pe ko si ojo idajo sugbon o daju we pe gbogbo wa ti a wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si nipo pada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je ele ti omo ki asi ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti Olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe Olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori keta dilogun Jeremiah ori keta dilogun ese ikokanla bi aparo ti saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti o ko oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni Olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ko oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile bo tire leyin ti o nse iloni lowo gba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bi ise tabi o njale ninu ile o da wa loju we pe ojo kan bo ti a o si lowo ti a o so fun wi pe ojo igbese aye re won de opin o tile so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo pa ju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe ohun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokandelogun ese ogun fetisi imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ki a si gba eko eko ihirere eko ironu po ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro ironu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o weni mo ki o foni fun jobe snow lo ṣugbọn iru awon eniyan be won ma kabamo ni kehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisin yi ti a ni ilera nisisin yi ti a ni anfani nisisin yi ti olorun ba wa soro ni ki a feti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati wipe awon o wa laye fun igba pipe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo wipe ko seni to mo la wipe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa ojo olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se somoto sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o se se ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se se se ki o je we pe iku ni o pa oju enikeni ninu wade ṣugbọn ohun ti o ni samu wi ni we pe igbakugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o ba le mura sile fun dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki o ku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi eti re ki adura yi ki o to le gba ani lati run nipo ada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi a ba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Christi ore ofe Jesu Christi yi ni yo je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye nje o je mo we pe aye ti a wa ninu re yi we pe o n lo sopin o si daju we pe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni Noah so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wi pe aye igba na o lo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wi pe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lai lai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu Jesu ati lati ati lati enu awon woli majemu lai lai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun wa pe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orilede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wi pe gbogbo won ni won lo sopin ye ke a wo Peteru kini ori kerin ese ikeje Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wi pe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wi pe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Christi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu Corinthi kini ori keje lati ese ikokindilogbon Corinthi kini ori keje ese ikokindilogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon tin sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon tin yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon tin lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi nkoja lo apostle je ki o di imo fun wa nihi wepe aye ti a wa ninu re yi wepe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye wepe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihi pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ni aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ni aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni tin sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni ani lo ninu aye yi we pe opin ohun gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Christi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikejilelogun Matthew ori kewa ese ikejilelogun gbogbo eniyan yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na ni a o gbala o so fun awe pe opin bo opin wa fun eni kokan wa opin si wa fun aye ti a wa ninu re yi aye ti a wa nisinsin yi Matthew ori kerin le logun ese iketa bi o si ti joko lori oke olifi awon omo ehin re to wa ni ikoko we pe so fun wa nigba wo ni nkan wonyi yo se kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye awon omo ehin mo we pe daju daju opin aye nbo we pe aye nlo sopin ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiye si ti a o fi mo we pe aye o ti fe lo sopin o si fun ni awon amo wonyi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun a wi pe awon ami ti won ri o dabi eni wo pe aye nlo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Christ so fun wa o je ki o da wa loju wo pe aye ti a wa ninu re wo pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka on gbogbo koro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori ketala ese kokan dini ogoji Matthew ori ketala ese kokan din logoji ota ni o fun ota ti o fun fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihin Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki awo Ezekiel ori keje ki awo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wipe opin bo fun aye Ezekiel ori keje lati ese ikini oro oluwa si tomi wa wepe iwo omo eniyan bayi le oluwa olorun wi pelu si ile israeli opin de sori igun mererin ile eyi ni oro oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo wepe opin bo ese ikefa opin de o ji si o kiyesi o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo we pe daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni ti nsin olorun nigba ti a mo we pe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le li oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan wonyi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de ojo olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi di yiyo sugbon gege bi ileri re awa nreti awon orun titun ati aye titun ninu eyi ti ododo ngbe nitori na olufe bi eyin tin reti iru nkan won ni emuragiri ki a le ba yin le alaafia li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihin ni olorun je ki o ye wa ninu oro re we pe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo we pe awa ti a mo olorun awa ti a ni ireti ninu Jesu a ni lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboko ati aileri ni waju re ki a le ba wa le alaafia ninu Jesu nigba ti ohun gbogbo yo lo sopin ati so nipa igbesi aye ti wa gege bi eni kokan wo pon lo sopin ati so nipa aye ti a wa nisisiyi wo pe daju igbehin opin yo de nikehin iketa ni ijoba ti ko lopin ayo ti o je ti omo olorun ni we pe bi o ti le je pe aye ti a wa o nlo sopin ati igbesi aye wa gege be ni kokan o nlo sopin ayo ti a ni ninu olorun ni we pe ijoba Jesu Kristi o je ijoba ti ko lopin ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan lati ese ikefa si ikeje nitori a bi omo kan fun wa a fi omo kunrin kan fun wa ijoba yo se wale ejika re a si ma pe oruko re ni iyanu oludamoran olorun alagbara baba ayeraye amo alade alaafia ijoba yo bi si alaafia ki yo si ni ipekun an so nipa ijoba Jesu Kristi ati alaafia ti o wa ninu ijoba Jesu Kristi we pe alaafia ati ijoba re ki yo lopin eyi ni ayo awa mo olorun we pe bi aye ti le nkoja lo bi awon ti o wa ninu aye ti le nkoja lo bi aye yo ti le wa si opin ati bi a igbesi aye eni kokan wa yo ti le lo si opin sibe amo we pe ijoba Jesu Kristi ti ati wonu re nipa di di atunbi wi pe ijoba yi ko lopin eyi ni angeli le o so fun maria wundia nigba ti o so fun wi pe a o bi Jesu Kristi ninu luku ori kini lati ese ogbon angeli na si we fun pe ma beru maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olorun sasi kiyesi iwo loyun ninu re iwo o si bi omokunrin kan iwo o si pe oruko re ni Jesu ohun o po omo oga ogoju lo li a o si ma pe oluwa olorun yo si fi ite dafidi baba re fun yo si joba ni ile jakobo titi aye ijoba re ki yo si ni ipekun ayo ti o je ti omo olorun ni we pe ijoba Jesu Kristi yo wa titi lai gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o kase kuro nile gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o re koja lo nigba ti aye yi papa ti o ba re koja lo a o si fi ijoba Jesu Kristi mule a o si ri we pe ijoba yi o wa titi lai ninu woli iwe woli Danieli ori keji ese ikerin lelogoji Danieli ori keji ese ikerin lelogoji li ojo awon oba wonyi le olorun orun yo gbe ijoba kan kale eyi ti a ki yo le parun titi lai a ki yo se fi ijoba na le orile ede miran lowo yo se fo won tutu yo se pa gbogbo ijoba won yirun sugbon ohun o duro titi lai lai eyi ni ijoba Jesu Kristi ti an so nipa re we pe ijoba yi yo wa titi nitori ijoba Jesu o je ijoba ti ki yo lopin ninu Danieli ori keje Danieli ori keje ese ikerinla ase fi agbara ijoba fun ati ogo ati ijoba ki gbogbo eniyan ati orile ati ede ki o le ma sin agbara ijoba re si je agbara ijoba ainipekun eyi ti a ki yo re koja ati ijoba re eyi ti a ki yo le parun eyi nso nipa ijoba ti Jesu Kristi we pe yo wa lai lai ese iketa dilogbon ati ijoba ati agbara ijoba ati ipa gbogbo ijoba ni gbogbo abe orun li a o se fi fun omo le a se fi fun eniyan awon eniyan mimo ti oga ogo ijoba eni ti se ijoba enipekun ati gbogbo awon alakoso ni yo ma sin ti won o se ma teriba fun iyi nso si waju si nipa ijoba Jesu Kristi bawo ni ijoba yi bawo lo se le je ti re bawo ni o se le wo ijoba orun eyi ti ko lopin ranti wo pe ohun gbogbo ti o ni ninu aye yo lo sopin igbese aye ti oni papa yo lo sopin sugbon bi o ba wa ninu ijoba Jesu Christi o wa titi lai ninu Johanu ori keta

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wuli Danieli. Ori ikejila, le akoko na ni Mikaeli, balogun la ni, ti yogbeja awon omo awon eniyan re yodide, akoko wahala yosi wa, iru eyi ti ko ti isiri, lati igba ti orilede ti wa, titi fidi igba akoko yi, ati ni igba akoko na, ni a gba awon eniyan re la, ani gbogbo awon ti ati koruko won sinu iwe, ati opolopo ninu awon ti o sun ninu erupe ile ni yo ji awon miran si iye ainipekun ati awon miran si itiju ati egan ainipekun awon ologbon yo si ma tan bi imole ofurufu awon ti o si yi opolopo pada si ododo yo si ma tan bi irawo lai ati lailai sugbon iwo Danieli si oro na mo ohun ki o si fi edididi iwe na titi fi di igba ikeyin opolopo ni yo ma wadi re imo yo si de pupo nigba na ni emi Danieli wo si kiyesi awon meji miran si duro okan lapa eyin eti odo ati ekeje lapo ohun eti odo enikan si wi fun okunrin na ti o wo aso ala ti o duro lori omi odo pe opin ohun iyanu wonyi yo ti pe to emi si gbo okunrin na ti o wo aso ala ti o duro loju omi odo na o gbe owo otun ati owo osi re si orun o si fi eni ti o wa titi lai ni bura pe yo je akoko kan awon akoko ati abo akoko nigbati yo si ti se asepe fun ka awon eniyan mimo gbogbo nkan won yi ni a o si pari emi si gbo sugbon ko ye mi nigba na ni mo wi pe oluwa mi kini yo se ikeyin won yi o si wi pe ma bo ona re lo Danieli nitori ti ati si oro na mo sohun a si fi ejididi titi fi di igba ikeyin opolopo ni a o we mo won o si di funfun a o si dan won wo sugbon awon eni buburu ti o ma se buburu gbogbo awon eniyan buburu ki yo kiyesi sugbon awon ologbon ni yo kiyesi ati lati igba akoko ti a o mu ebo ojojumo kuro ati lati gbe irira isoda horo kale yo je egberun ati igbale 90 ojo ibukun ni fun eni ti o duro de ti o si de egberun ati 315 ojo ni sugbon iwo ma ba ona re lo titi opin yo fi de iwo si simi iwo si dide duro ni ipo re ni ikeyin ojo eyi ni opin iwe woli Danieli.
2: E je ki a gbadura baba awa siwaju yin gege bi omo adura wa ni we pe bi e o ti ma ba wa soro lati inu iwe mimo pelu iranwo emi yin efun ani eti omo ki a je eni ti ngbo ki a je eni ti ngba ki a je eni ti sasa lori oro yin ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi ti nbo adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Kristi oluwa ati olugbala wa. E je ki a si bibeli wa si episteli keji ti Peteru si eniyan gbogbo. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin. Bi agbara re bi Olorun ti fun wa le ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iye biye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe awon ese oro olorun meji ti akayi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu olorun ati opolopo ipese olorun fun enikokan wa ki ilana ti ra pada ki o ba le je ti wa ife olorun ni wi pe ke abo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ati wi pe ki eda olorun aworan olorun ati iwa olorun ki o le je ti wa nitori eyi ni ohun ti a jogun lati odo Jesu Christi nitori iku ti o ku fun wa sugbon o se ni laanu wi pe opolopo ni ko mo idi re ti olorun baba ti o fi ran olorun omo sinu aye ti o si fi fun wa ni olorun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun ye biye ati ogun e ti a pese sile fun wa nipasẹ Jesu Christi Oluwa wa sugbon o je ayo kan ti wa wi pe a wa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti olorun ti pese sile fun wa awon ese meji ti akayi eyi ni ni peteru keji ori kini ese keta ati kerin awon ni o fi nkan wonyi han wa opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Christi wa sinu aye yi ke ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni tooto ni we pe o je ife olorun we pe ke enikeni ninu wa ki o ma ba segbe ke a ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso awon elomiran won a to ma ro we pe aran Jesu Christi lati fi ru ebo fun wa ati we pe ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon ibukun miran ti ko koja aye yi o ye ke a mo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni iwosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o da bi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Christi wa sinu aye ohun ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni a fi ran Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o wa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibukun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu aye raye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke a si ma gbe igbese aye iwa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wo olorun lati je ke a wo ninu iwe mimo loni ohun ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi iwa olorun sugbon mo ro wi pe o ye gbogbo wa bi a ba so wi pe alabapin aworan olorun
3: nkan ti Olorun fe lowo enikokan wa ni we pe ke a fi iwa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ngbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba tin ri inu baba a ma dun o ye ke mo we pe bakan na ni pelu olorun o n fe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti a n lepa o n fe ke a fi jo ohun bi abale jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo yi ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun ye ke atun wo ese ikerin ti aka lekan ke atun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o si se yebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o n fe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti n be ninu aye nipa ife ko fe ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o n fe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun Ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule. Ibere wa ni we pe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa we pe ife Olorun ni yo je inu didun Olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan. Ye ke a wo iwe Romu ori kejo ese ikokandinlogbon Romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki oun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihin ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo we pe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbemo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je we pe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni ni we pe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo Olorun ati we pe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oni wa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni Olorun fi ta wa lore o ma nje didun inu wa wi pe awon omo ti won tele iru akobi rere be wi pe ki awon omo won yi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Kristi ni wo pe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re le kan ri o je eni ti o wo olorun nje mo fe ki o ma ye wo I a se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin I a se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa I a se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wo Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni erongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori ige agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si lesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa oni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti o de ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata je ki a wo Peteru kini, ori kini, ese ikerin dilogun. Nitori ati ko pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Nitori ati ko pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Bi obaje ni ti omo olorun, omo we pe, ke ato ko iwe mimo. Ni Olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si nso fun anisinsin we pe ke aran ti o ati ko sile o ti Olorun ko ko si eni ti o le yi pada je ki ran leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti ati ko eni ti o ba yi pada ni ati so we pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi enikeni ba se fi kun a fi kun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti we pe ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni dande la ngba nje a o ti yi e ti a ko sile a o ti yi pada nje a o kin mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun oluso agotan wi pe o to ge iwasu wi pe ke a ma wasu lodi si ese ke a ma wasu lodi si awon oso aye ke ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wepo to o ti anfe ni wepe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon kan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ise sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyo lenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agotan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti anfe ni wepe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba yi eyi ti a ti ko sile ti o ba yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiyesi ohun ti a nka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toka si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ijo o na o sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panomo ko so wi pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni on fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo oni nitori be ohun ti on je baba fun wa ni on je apere wa oni nitori emi je mimo ki eyin paapa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun Matthew ori karun ese ikejidini adota nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Kristi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Kristi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a gba awon ayan fe soke nigba ti a pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won ti e pe bi won ti e je mimo olorun mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesus so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ki eni kokan ninu wa ki a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti a ti ka lati nu petero lati nu romo ati lati petero kini petero keji ati lati Matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ki a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbese aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni a ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbese aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti a ti ka mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu Jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbese aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun wa pe o ti fun wa le ohun gbogbo nigba ti o ti ran Jesu Christi lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ke a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa imo eni ti o pe wa e ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa Jesu e ni o fi da bi eni we pe won wa ninu okunkun won o mo bi ati le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isinru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iyi aini pekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi bi ati bo lowo ese bi ati de eniyan olorun bi a se le gba Jesu Christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo wi pe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ke a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo wi pe iku Jesu Christi lori igi agbelebo nikan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo wi pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipase Jesu Christi eyi ni a fi le ni idariji eyi ni a fi le bo lowo ese eyi ni a fi le di ominira le a fi le di atun bi nje o ti ni imo wi pe enikeni ti a ba we ninu eje Jesu Christi oni lati mo ni oni lati mo funfun ju snow lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti Jesu Christi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun eni kokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se iyebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa we pe ke a ba le je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni we pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo eyi e ja si wi pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro lo labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o n segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi o ba gbadura wa ma le emi esu jade wa ma gbowode awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan won yi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fin so wipe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon kan aye wonyi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a ori ninu ijo ibaje pe ki a ma seyun ti o po ninu aye nje a ki ri ninu ijo ibaje wi pe ki a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wipe ki a ma rin irinkunrin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a tin ri ninu aye nje a kirin ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon mi ijo miran sile laarin wa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be isise akoko fun wa ni wepe ani lati di atunbi ani lati je wo ise ke akosile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife ku fe ke a le so fun olorun wepe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije kuje ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a ri we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan wonyi genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wo pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa o ni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eyi ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya amo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni e je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketadinlogbon be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan sosho ni o ye ki o ni iwa mimo won ma ro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obirin won ma ro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obirin won ma so we pe olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obirin egungun meje lo fun mbolo tirika ta lo so be fun o ori nihi to so wi pe ni ese iketadinlogbon o ni be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da won o ati ako ati abo le o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obirin akoko iwa ti o je wi pe owo olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obirin ni akoko we fesu ori kerin ese ikerin le logun efeso ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ati olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ati olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eisi ni ife olorun titi di sinsin yi olorun fe sibe we pe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu Matthew ori karun ati ka fun ninu Rome ori kejo je ki a tun wo ninu Efeso ori karun ese iketa dinlogbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni abawon tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki abale je alai ni abawon eni ti ko si ese kan sosho ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se ma nse yi a mo we pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju olorun nikehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi a ba wo Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese iketa olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisin yi olorun tun fe tun wada ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli wo pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ki a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o nfe tun wada o nfe tun wa mo o nfe tun wa se o nfe fi eje Jesu Christi we wa ti ki yo fi si aboko eri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan sosho ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji ori kini ese ikerin peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo se se fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ki a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo n paro obirin ododun lo n se igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be o ni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wi pe eka ni iru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o n gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti n so eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibele fun a fe ka gbogbo bibele fun sibe sibe iwa ibaje o kuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroshe on boboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni ti nja koko eja sile eni ti binu koko ibinu sile se ru eni be ti nsa egboran si iwasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupa ni eniyan alagidi alailanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni iwa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won ba o lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wi pe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun ani awon ileri won yi ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa iye ti a le fi di alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikokanla olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eyi pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada tooto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wi pe agbara wa ninu Olorun ko si ohun ti Olorun o le se bi o ba nfe ki Olorun ki o we okan re mo ki Olorun ki o tun oda ki Olorun ki o tun o se ki Olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan won yi bi o ba wa si odo Olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe Christi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara tin soni daaye agbara ti fi iye fun elese wi pe Jesu Christi lagbara a nfe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jile to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wi pe Jesu Christi o lagbara lati soni dotun o lagbara lati wo ese kuro ninu okan lati soni di pipe o lagbara lati pawamo ninu iwenumo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wi pe Jesu Christi lagbara kosi olorun kosi ohun ti olorun ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wi pe ese tin joba ese ti wa ni igbese aye re Jesu Christi lagbara lati pa ipa ati agbara eserun kuro ni igbese aye re kini ki o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wo pe ki o wa si odo Jesu Christi ki o so fun yi pe ohun gbengbe o ki o so fun yi pe ohun fe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe Olorun wa ki kuna ko si ohun ti Olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Christi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo se je ki a gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketa di logun ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o ko si ohunkohun ti o soro fun o Olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina koni Olorun je ki o ba Olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o wo igbese aye Joseph bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni ari wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si Oluwa Olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti Samuel ti Olorun fun ni agbara ti Olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti Jeremiah ninu majemu lailai ti Olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti Daniel ti a fe wa esun silese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa ewa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka silese afi nipa esin nipa ti Olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun kohun ba ara ohun je oran si Shedraki Meshaki ati Abednego Olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese Olorun le se fun o oran ti Jesu Christi apere wa oran ti Jesu Christi eni ti o wa lati ku ese ara aye lo ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo wo Luke ori kini Luke ori kini ese iketa dini ogoji nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le gba olowo ese nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le we omo ki o fun ju snow lo nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu eda Adamu ti o wa ninu re eda ese ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le so de alabapin iwa Olorun aworan Olorun nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won yi kuro o le mu ki o gbe igbese aye ailese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu meji la ti o wa ninu odun kokan o le mu ki o gbe igbese aye ailese nitori kini nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon nkan ti o tin joba lori re gege